Allah no ne atolori ofe Allah no ne Christe be olori ofe ni pelu anu re ni ka susu lo gbe mi ati yin ro a fi lori ofe to tayo ta wa ri Sunday to gbeyen ninu osu kejo eja jo ki eja ki awo kalaye ta ti ji si mole alaye kiyin e ko juma eja dupe lowo e agbara ko ima wa ko oye wa ko agbara iwa laye re ni

ẹni ajo emi leto lagelu ni won pe bi ẹni na di ma gba bago merin ba ti roke lati lori ofe ati bosu re agbagbe gbogbo ojo simi ojo sunday akoko lori ofe ati yinna akọ lori ofe ati dupe lowe akọ lori ofe ati da gbogbo pada sodo re mo kiyin loruko olorun baba mo kiyin loruko olorun omo mo kiyin loruko olorun mi ma mo kiyin loruko awon alase kan niyi lagelu 96.7 fm latori baba patapata yen igbimo oludasile igbimo alase igbimo olusakoso lori won na ni mo tin ki pe e ko ojumo o edewa odun bi gbogbo le nko eyin agba to gbogbi e ba mi pe oba mo baga ayo ba hayin laaro e dupe lowo e be se lori ofa ti ma wo mi gba mi kete kete la nfani ati ma ri mo lori kani ba ndore eyin eri mi no ku eyin e da isale lo ani sola re o lajo wa nbi gospel gbedu futaro ye irawo to suba kiyen lokolo tweto yi ajirinre obirin ninu oro titi layo akeshola jp mama wolinu afis olorun so na ti darapo won lori kan ibani dore ojo ye wole awon na ti darapo mo wa e ma sawari kan lage lori facebook e like e follow e jajo ma pade nbe gbogbo igba ta ba lori ofe ati wa lori ero agbagbe lati lokoja motire johnson de nobu ogun setan morning good morning akin akin yemi nloko temi je o alore yin lori radio awon opo ton na won jin na we gbe bo la se fe se awon eko tan ko nu bibili njo mejo

la ba pare e ko jo nlo ni a pare njo mejo se gbagbe iri bon mi nje edogun a lori ofe to tayo lori eko on tori ba sin pare eko keje anfani kan sile fe refe awa ba eko kejo abajina gbadu awon ti won mo pa ti pada de a pada wa sori eto ni gbe ago marun abo nga lori awo gbo o lo ja tun lanfani ati bere kon lekun rere ni jejo gba won opo wa dan do gba eda gogun lu sele ah don ri gbo lori network yo apo wa ona waji o awa da ma ngbo yin lati Port Harcourt ata ma ngbo yin e ba ma gbo lati ori awon be ba ti wa lori Facebook awon kan na mi wa de li ma gbo wa o

lafa ni be se won le ni ke ma pe en de wa pelu mi lori kan ni ban dore e ma pe la ro yo opo kan ti won ba lafa ni ati gbo eh eyin o lafa ni ati ati baba pe fun won ah arin rin ajo sugba dupe lowo olodun dupe dupe en te fado aran wa lowo en te duti wa en te fi wa le nigba ko kan a lo layo asibo layo opo nkan lawon yen tin ni ka fikun eto yi ta fikun opo nkan lawon yen ni ka mo se ta lanfani ati se ugbe n to laye to lorun yo fun wa lori ofe yo gba wa laye laipe yi ba se fe ka mo se gan gbogbo yin le mo lanfani ati ri ka kiri agbaye ni oni gbogbo eye ada ojo nlo ojo won ko wa pa kamora eh ya lanfani ati lo si eko kejo eko onu bibeli kejo akori re ni nje iribomi be ba gbo wa nije edogun mo kiyin be ba gbo wa nije jo bi ta ba de nije jo lati bere a ni pade yin mo a ni pade yin mo sugba je so fun yin ni fere fe nti iribomi se mi ni oro olorun ko ni pe iribomi se koko si igboran wa leyin ibalaja pelu olorun ki wa ni iribomi iribomi je iribomi lekan ki se emeta ni oruko ti baba ati omo ati ti emimo bi Jesu se pa lase iwe Matthew 3:13-17 Mark the gospel according to Saint Mark 16:15 that is 16:15 Act of Apostles chapter 2:28 Act of Apostles chapter 8:38-39 Act of Apostles chapter 19:1-5 and Rome 6:4-5 emu keka e waja te waju mo se wi nu abikale ti mo bi kan e ka soso ni ribomi yi ki se e meta adi Jesu bo inu odo Jordan le ka soso the gospel according to Saint Matthew chapter 3:16 ari we fa ara Ethiopia bomi le ka soso and that is act of apostle 8:38 nigba ti a ba jo wa ara wa fun iribomi eyi je ijewo ibasipo wa titun ninu Kristi ni gbangba ba ba ti jowo wa fun o je ijewo ibasipo wa titun ninu Kristi ni gbangba nitori na o je ayeye ase ni gbangba to njeri fun gbogbo eniyan pe ati gba Kristi asi ti gbe Kristi wo e wo we Galatia ori keta ese keta di ni ogbon Galatia chapter 3:27 Jesu pase ki a wa su fun elese bi won ba si ronu pada ti won si gba yin re gbo ki a ri won bomi eyi fidi re mule pe iribomi wa fun awon ti won ti ronu piwada patapata kuro nu ese won Act of Apostles chapter 2:38 awon ti an ti ronu piwada patapata kuro ninu ese won o tubo fidi re mule pe awon ti won ti dagba toju bo ti won le fi igbagbo han fun igbala ni won ye fun iribomi edun bo bi dada o awon ti won ti dagba hey ti won le fi di igbagbo won han fun gbogbo eniyan awon na ye fun iribomi won le so nipa igbala won won ni aridaju ta pe ni eri igbala awon na ye fun o iwe Matthew ori keji din ni ogbon ese kokan din ni ogun iwe Mark ori ikerin din ni ogun ese kedogun iwe Luke ori ikerin le ni ogun
ese iketa di ni adota. Iwe Romu, urikewa, ese ikesan, atese ikewa. Isi anwa aposteli, ori ogun, ese kokan lugun. Maku, ori kene, ese ikeri la, etu leka ese ike dugun. Anwa ese beli nike emu, ke okolopo ijo ni maa se ribomi. Fan wama ke, opo ijo, ni maa se. Shugban, Yesu fidire mule pe, agbodo ri daju pe awon ti won ti dagba ti won to jubo ti won le fi igbagbo han fun igbala ni won ye fun iribomi won le fi igbagbo han fun igbala awon ni won ye o je asise patapata lati ma se iribomi fun awon omode ti won ko ti to jubo gege bi awon ojo kan tin se lodi oni awon ojo kan ma se ko de bayi lana bibeli mu ko ba mu awon ka ma se ko si ba mu ma je mu titun o kun fun awon ese bibeli lori ribomi ninu mati ori keta ese keta la si keta di ni ogun jesu christi jo wa ara re fun johanu baptist fun ribomi lati mu gbogbo ododo se eri olorun baba lori ise iranse Jesu Christi omo re nipa isokale mimo le lori bi o se njaje lati inu omi leyin ribomi fi farahan re pelu ribomi han olorun gangan fun re o sign re bi Christi se nkuro ti Johanu ti bomi lekan to fe ma jade na ne ri pe emi mimo o bale lori Ase Christi no Matthew chapter 28 verse 19 ni atutenumo ninu Mark 16 verse 16 awon apostoli pelu tun tesiwaju lati ma se ribomi ni igboran si Ase Christi awon ti o di eni igbala ni ojo Pentecost won se ribomi o Act of Apostles chapter 2 verse 37 to 42 and Act of Apostle chapter 2 verse 47 iwe fara Ethiopia o se ribomi Act of Apostle chapter 8 verse 38 amara Samaria to di eni igbala Act of Apostle chapter 8 verse 12 to 13 Cornelius ati amara le re Act of Apostle chapter 10 verse 47 and 48 Oni tubu ara Philippi Act of Apostles chapter 16 verse 30 to 33 awon meyin ni Efesu ana se ribomi ise apostoli ori kokan di ni ogun ese karun awon na se ribomi ana se ribomi ri ajo emi leto lagelule tin gbo ilagelule tin gbo ana se ribomi igbala ki wa nipa iribomi o bi ko se nipa ori ofe nipa igbagbo ninu eje iwe numo Jesu Christi ibe n tu ta koko ge wa se bo so ko o kokon di igbala na o ti je wo ese re o ti gba Christi lo je pa opo ojo o kokon lo fun je pe ni baptismal class awon kan pe ni disciple class ko to gbo won la fa ni ati se ribomi fun o ti won ri pe looto lo ti jinle niwon ba omo Christi do gba looto gbo yin mo ki gbe den darapo mi lori kani ba ndore ade adesina davis baba wa pastor adisa daniel idowu fear not mo ki yin e ko ojumo sunday feyiji ese mo dupe o adisa daniel aba to ki mi lekan si when thank you Thank you God for everything and everything and everything. Se gbo ti mo wi. Eja o boya to pe alabi nti dele. O se se ka tun lori ofe die ni won ba laaro yi. Oga mi nbe nbi, baba ni won o ja gbo. Ori ofe re oba si yo le won salaye fun a. Mo bi so ni bere ko yi. Opolopo nti o ba bibeli mu lo pa awon ijo mi nse gbogbo ta ba si se nu Christi
ti ko ba tin ba ilana agbekale bibeli mu awon baba wa kan wa ni adabowo ni

Eja wo iwe fa. Ara Ethiopia. Hmm. Act of Apostles 8 verse 37. Awon ti won gbagbo ni Antioku. Act of Apostles 11 verse 20 and 21. Ananiya pe Saulu ara Tarsu ni Saulu arakunrin. Ki o to jowo ara re fun iribo mi. Se gbo? Won ti ri gbala kikun. So all ri gbala na ko to se iribo mi. Nti mo fa yonu. Ori igbala e se pe won se apolopo awon pastor wa nigba mi won le ma mu alo be wa ri igbala igbala ni o saaju before iribo mi dadan ni iribo gbogbo nigbagbo tori ma mu lohun kan se un won ni igbala ni mo tu lati so won ti ni igbala ki won o to se iribo mi won o to se iribo mi awon ti bo da ko won ti ri gbala alarun egba ti Jesu wo san obin to fi omi je re we se Jesu to si fi ori re nu sa keu be o le ori agbelebu iwe fara Ethiopia e ma gbo o e ja wo Jesu fi agbe kale lele fun iribo mi asi gbodo se ni oruko ti baba ati ti omo ati ti mimo Matthew chapter 28 verse 19 olukulu ko ni gbagbo ni igboran si ase Christi o gbodo jewo ara won sile fun iribo mi Jesu fi di ise pataki iribo mi mule ninu oro idagbere re oni eni to ba gbagbo ngba tin lo nu ti a ba si baptisi re yo la di Jesu winu eni keni to ba gbagbo ta ba si baptisi re yo la ero ke eniyan ko le tako agbekale iwe mimo the gospel according to Matthew 28 verse 19 nigba ti eniyan ba ronu piwada kuro ninu ese re o di dandan fun lati jowa re fun iribo mi bi iwe mimo ti gbe kale Rome chapter 6 verse 3 and 4 asayi nte siwaju ninu ijo akoko anri awon eniyan bomi ni kete leyin iri igbala won anri won bomi eje ma mura ti ma gbe eje ma mura je awon si anesi ayoni mo boya ti setan ana wa lo aro yi wa la aro yi awon si anesi ayoni ana wa la aro yi ninu ijo akoko asayente siwaju anri awon eniyan bomi ni kete leyin iri igbala won act of apostles 2 verse 41 act of apostles 8 verse 37 and 38 act of apostles 16 verse 30 31 and 33 nitori na anro gbogbo eni to ba sese di atubi lati jowo ara won sile fun ase pataki yi awon olusagutejo ti olorun ti yan gbodo sa gbogbo ipa won lati pe awon omo ojo won mu ojuse yi gege bi eyi ti o se pataki lopo lopo act of apostle 20 verse 28 gege bi peteru ti se si gege peteru ti se awon adarijo gbodo ma ro awon olugbo won lati ronu piwada ki asi baptisi yin fun idariji ese yin e gbodo ma ro won a ma jo lati ronu piwada ka si baptisi won fun idariji ese won e wo ori ofe la ni laaro so o se pataki baba la anti ni eri igbala lati domo olorun lati se iribo mi ta wa so yen e ka bibeli daada ni pataki ma je mo titun

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọn mi ka kakiri agbala aye mo ki yin to logun to logun e wo binu mi se ndun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde loni ojo Sunday to kan Sunday eyo kan to kan eyo kan to kan ninu osu kejo angbara di afere wonu osu baba loni ogbonjo osu elekejo odun 2026 bi awa dabi ere osu tan loni oni lojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ki fi si awewa gbogbo le edide o e ma bo nibi pepe ah bo se n fi dugbe dugbe yi pelu gbogbo nte o sele ninu osu yi ate to tin sele bo losu meje si mejo seyin o si tun pada laja na o tope ha bi mo se so lana awon nkan mokanlelogun 21 to gbodo gbe wonu osu emba nkan 21 to gbodo gbe wonu osu enikan ni osu wo osu elekesan abo mo pa ti bo si emba month ni osu ti owo yo ba fun osu ti ola yo ba fun osu ti ategun titun yo felu o ni gbogbo ojo aye re eyin omo olohun bo le wa e ma bo nibi pepe o o won ran mi se si Sunday oni a si lekun a ti lekun loni Sunday yi oh my god on loje n so lana pe ki gbogbo eyan lo wa padlock kekeke le nkele ti to bo si ni ni lap o le mu ti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti oh pepe yo pon mo so o emi olohun ni ki n so fun yin ka to wonu osu emba september october november december o la mo pe ni emba month ka to wonu e emi oluwa ni ki n so fun yin pe ke si lekun e si nkan e ti nkan ko wa si nta le fi seju agadagodo lo so ba se nse ni wema be na la se mo se ni sona church isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isi awon odo yo bere ni ago meje ah oni o je conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si wejewe mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko sogbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu e tetede ka le lo pari ta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli odekunle e pafo e je nkuku so pe pre birthday celebration on la ni la ro enikan ni woli olohun eni mo bo bi pepe mo bo aisha eyin omo olohun o ni dobale la ro ni bi pepe wa kan mo jiju ope ni isin bayi te ba ti wa si bi pepe yen kan mo jo ni kin to wa so nkan to ni ba wonu osu osu kini osu emba osu baba

Ose, Ose, Edu was your name, Baba, mi o, Ose. So I go go and you are a winner. Oto segun osu yi bi won se mo segun gbogbo osu niye o ti lo mejo ninu odun yi osu baba ba la nlo yi emi mo waasu e lana emi mo so pe awon kankan be ti o ni bo wo ko gbodo tele owo ni osu baba ba gbogbo se nje ti olohun kin to fun yin ni ese bibeli je ajo dupe lowo olohun o olohun ba ngbo awon eyan si a testimony losu yi gbogbo eyin te mo da ore gbogbo eyin te mo sanja mewa o so ore majemu eyin te ba dowo po ha dupe lowo e po ranu ba awon kan fe se mo ti pade awon eyan daaja omo bo baba o gbe mi na ki mo ba yin dasi nkan mo ti o je na ni iwo to ba dowo po to lo mo mo kaye dupe lowo e pe pastor mi sister mi tayo o dekunle gbogbo eyin omo olohun oni nkan mo bi nba se se na ni ka to mo bon church se ti ra padlock yin bi mo se so lana e mu padlock yin bo ha ope nse mi la ro yi inu mi dun gan o engineer e pe pastor mi sister mi tayo.

sa mi mo boya nu re ndun e lo mura o a nlo service la re atomodi atagba bo ti e je ko ni lojo pe a fe ko awon kankan ni ta ni gbe wo osu kesan osu kewa osu kokanla gbogbo osu wemba an ta ba de church o ti so latana be ba gbo ohun oluwa jade lana pe e make sure pe wa padlock to ba ri mu kanu le re kan mu to fi nti kankan mu dani nta danwo lo ni le die isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba ise awon odo yo bere ni ago meje oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan ko so gbon ta fe dasi and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari nta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan ma kan ti mo ka lana fun omode ati agba awon nkan kan be te gbodo gbe wonu osu ta nlo yi awon nkan kan be to gbodo gbe wonu osu osu ti to osu ember and lato la lo bayi igbaradi fun birthday wuli odekunle e paraphrase and ma so bi o se lo ko si pepere pepe kan 77 gan lo ojo bi ti wuli odekunle wuli ti ndo yi emi olohun ni mo gbo nkan to nti se tun ti lo mi fun oni ka mo gbe leyo kokan lori afefe lato lalo gbogbo ose ta lo tan titi doni mi o gbe testimony mo kan waasu mo si cancel mo si gbadua fa won eniyan bo kin lo lohun tin lo wole odekunle epafra eni to so jobi lati ola monday lo oni ma ti mo gbe lori afefe titi di ojo sunday ti bo isin ta se loni pre eni kan ni kini je pre igbaradi isin fun ipade 77 igbaradi fun ipade ojo ibi wole odekunle epafra ni Jesus City bo wema lati se ati ni gbogbo sona church oni e mu padlock dani mo so lana ma to to so la re na ko to di pe ma to nso bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah to ba tun gbe ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wonu osu tin bo yi osu ember la fe mu yi bo go se nje ti olohun bo su se tan loni bayi a mo si nkan a mo ti nkan o but tin ba ti ni e ke hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout hallelujah hallelujah gbese waju shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah o ti digba merin bolode abi bi o si to wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese seyan mo gbese lori bed o mo o su ti tan ember la nlo yi merin pere le ember month September October November December ember month won bi woli odekunle paraphrase bed mi wole bi awada bire somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mejo niyan mo duro ninu ojegbojegbun ase eledumare bayi loluwa wi mo pase gbogbo ti oye ko bo wonu osu titun ko pada leyin e in the name of Jesus ese bibeli kan ti emi oluwa fun mi o nbe ninu we second samuel chapter 15 second samuel chapter 15 e wo nti bibeli so ni ese 33 in to je ni e lo wa padlock ni bibeli so wi pe david si wi fun pe bi iwo baba mi koja to baba mi wo september bi iwo baba mi wo september bo baba mi wo su tin boy gbo n to so iwo je idiwo fun mi enikan ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo september yi ti e ba bo wo october yo tun je idiwo o enikan ni bi bo nkan mokanlelogun ni oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo o loje ni e lo wa padlock se ri pepe yo pomo ninu church loni oni bi wo baba to oba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele nbo lati chapter 15 yen verse 1 titi ngo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe kaye yin o lo waju ki lo tun lo won bo wonu ember month nkan 21 loluwa ni ka da pada
mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo ti tin di olowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo ti tin da olamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo di olowo ti o je testimony ri o jade bayi lo oluwa wi o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus so ri body e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi bodo le won pada oni david so yi oni david si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won kankan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock awon kankan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo e gbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ranlowo gba ni osu kesan titi wo december bo ba ruwo oja odun awon kankan be to gbodo da pada omo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu ke o inu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi lo oluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun bo lo o eyin kan ni kini enikan ni woli kin lawon nkan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church a bere si si a mo de a mo ti a mo de o le mi ni mo ni kokoro david jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of David. He can open and no man can close. He can close and no man can open. Eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakokon to ni gbe wo be laisan aisan etaka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi injeje mo iranse olodun kan be ti won pe ni Napoleon Hill oni ti olodun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan egbon to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan keyin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selumi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi di dembi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o baba ti denu service loni sa amuki asilekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje nkan be ninu yin to saisan bi ninu we James chapter 5 verse 14 James 5:14 oni nje nkan be ninu yin to saisan eje o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing won ki won fi kan anointing won tin fun yin 7:7 oni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada oni to ba se for dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september oh atokere bayi lo lojujije ti mo mekun so ai mo ye nkan ta won mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa n lo sepinya oluwa yo sepinya eh bi ota fe bo ba lu won tele o bo ba lu won ti tele o ha ni gbe awon kankan wo september e kigbe emi ataisun ni wo ha ni jo wo september in the name of Jesus ki la bi ki se ti oluwa fi ni amu ki la to ni gbe wo elekeji in to ni gbe wo nu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini lackness lack o ni gbe aini wo be mi omo boya osu mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini
àìlówó, àìníṣẹ́, àìlọ́kọ, àìláya, àìní, àìní nǹkan tó fi lè ṣègbádùn ayé. Ẹ̀mí Olúwa ní kò ní bọ̀ wọnú September. À ń wọnú embalment lọ, ó ń wọnú ọ̀pọ̀ rẹ lọ. À ń wọnú embalment lọ, ó ń wọnú ìgbéga, ó ń wọnú ìfọ̀. Àìní testimony. Ẹ sọ pé àìní, wá fọwọ́ gba ìpín ẹ, jáde lára mi. Tí n bá ti ń lẹ́nu mọ̀ nǹkan. Ẹ̀yin kò ń bẹ tẹ́ ẹ̀ ní testimony. O ní o ọba wọn rí testimony sórí. Kí ló dé tí gbogbo nǹkan gidi ń ṣaláìsí tí ò tó ní? Àmàyálà ṣàhàlàdùs ẹgbọ́n tí Dávidì sọ. Ó ní ìwo ní bá mi ré kọjá o. Kọ́ ọmọ bàá tó jẹ́ ìdíwọ́ fún mi. Àwọn nǹkan kan bẹ tí ò gbọdọ̀ bọ kọjá. Wọn ò ní tẹ̀lé ọ, á tilẹ̀kùn mọ́ wọn ni. Lágbára ẹni tó láyé àtọ̀run. So ti ra kí tó ọba ní lọ ra kí tó ọba ní lé mú lọ́wọ́ kí tó ní pa tó ṣe é tì tó ṣe é sí. Ìwọ náà ni kí rẹ̀ ọ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dá láṣẹ látòní lọ. Lágbára ẹni tó láyé àtọ̀run. Kí ló dé àìní ti ràn ọ́ lè mọ̀. Ebi ni sá. Àìlọ́kọ̀ yìí afẹ́ fòpin sí. Sọ gbàgbọ́ pé láàrin oṣù mẹ́rin tó kù nínú ọdún yìí wedding rẹ̀ lè jáde. Ẹ mọ̀ gbọ́ testimony lóní kọngbẹ kọngbẹ látọ̀ lálọ. Màyá

0: mejo
1: hmm
0: elomi o gba se so mo pe awon ise kan be to pe ele ma fi ku iru
1: hmm
0: so awon ise yen tin ba ti wa se ba yen awon driver ma do pe o boy iwo lo ba mi sise lo ba mi sise elomi o ba re lo se di bayi lai je pe boya fako ni lo
1: hmm
0: that's all ko so be mo si wa ri pe kini yen ko to mi
1: to wa mi kun
0: eh pe ise ti wa doju e pe 99 yen o mo ni afojusun wi pe ka se ko bere ni be garage ese ku
1: hmm ka ma gba tese ku o bo ye mi si
0: mo wa lo polo si ogun yen nigba yen
1: hmm
0: won pe ogun yen ni apaji
1: apaji
0: apaji so ogun yen ni mo gbe deku
1: hmm
0: mo se gbe ojo ti mo gbe ogun yen deku mo sun bayi ni mo ri baba yen ba dagba gan
1: hmm
0: dagba gan ba dagba mo se wa sodo mi ni ye mi si mo ni sa oni o ti wa agbara o de ti ri
1: hmm
0: o ya fi ba mi ja
1: o ti wa agbara o de ti ri o ya fi ba mi ja
0: mo a so fun baba yen loju ran pe se e lomo nle ni
1: hmm
0: e lomo te fe ku si tin ba gba yin lo ka egbe ku ni
1: hmm
0: toro ni ru ose lo wa
1: ori ru ose lo wa
0: ninu ile pelu ka
1: hmm
0: awon ose kan be to pe ta ba fi eyin sinu e
1: hmm
0: nigba to ka pe afeyin sibe ni sunday bayi
1: hmm
0: nigba ti o ba di sunday to be le bo me kan nu e mo
1: pe le bo me kan nu eyin mo
0: o ti gbe
1: hmm
0: o ti gbe so awon kini e ma o ma gun mi nigba yen pe ijo teni kan bu aburo mi ni nu garage bi pe iyen jona to ran sile mo ti fi nkan sara mo ni kon so nbe
1: hmm
0: bo jaje ma ba mu nkan le
1: hmm
0: be ti lodun yen aburo mi lo je bi so
1: igba baba yen wa yo si yin pe to
0: baba yen se wa yo si mi ti mo soro fun baba yen kan wo mi o frank baba yen lo
1: hmm
0: mo wa ji mo wa gbadua
1: e gbadua
0: ni ati mi wa wo mi pe adua ke tori mi saba
1: latodun ojo sodun ojo
0: so mo se gbadua tan mo tun bota so kale lo si sale mo lo fagbu ko badua je
1: ko badua eh wa da la bada ti wa gbo wa le ire ajo emi le to lagelu ni won pe bi e te wa ri kan ni ba ndore e ma pin logun logba mo ti ri awon ma jo yin baba ti won ti nkan si mi lati ijo Christ Apostolic Church ko 70 omi adio apata nbada alawode oladapo eh won ti nkan si mi won ni to awon ki baba o pe awon gbogbo e den e ma pin ori kan ni ba ndore gbogbo e ti kun bam bam adupa lowo Olorun
0: so yeah we say mo kan wo ni pe mo se jale lo sita ni yen mo se wa data abere si se abere si jawe se mo kan wo pe baba to wa yi bet aya mi o ja die atun pada mo se pada sile ni yen mo kan lo lu se ni
1: e ma lo lu se bo kini sele
0: mo lu se yen jo keta baba e to wa pada wa
1: again
0: be mo ni o ba mi ja
1: ja
0: wa n to lagbara mu emi ati e won ti gbagbara fun e ba fi ba mi ja won ni baba ke lo se yin baba e kan ra re die
1: hmm
0: o lo bi le se mo ba mo kan fun o di luwa
1: o tun para o tun du se yin pada
0: o lo ba baba yen baba yen ja bi abro grandma mi
1: hmm
0: so ni baba ni yen mo le nikan le mi ki o
1: Hmm.
0: Baba yen de fe gbo se mo mi e ni so wi pe nkan bayi mo fe se bi pe mo fe fi ya je mi so baba yen de se bi pe o fe ba mi ko
1: bayin gbayanu
0: so ojo meta mo lo ndi isu si me gbere ti gbogbo e ba kan di gbogbo di gbe di gan mo to fon
1: o tu deko
0: deko mo je deko ba ojo ti mo deko yen gan bayan yoju si mi
1: loju ran again
0: to baba mi ja emi e ba oja
1: so tun ti lo gba mi wa baba ba mi ja emi o bo ja
0: so baba yen lo ba yen se lo tin mo ji bayi mo ti mo kan ri ni pe aya n bere si ja
1: hmm
0: be ni kan ba didi leyin mi bayi ma sa ire ni bi pe o fe mu mi
1: hmm
0: ti e ba nlo si fako ni bi won pe be ni gbagada ni bi awon kana kan wa ni bi egbe deeper life tojo ba ti ro o se yan ma to bi gan in mo to wonu mi gbogbo kula ogun mi mo kan park gbogbo e o di wo mo se da sibe tan ni emi so fun pe owo titi o mo se bere sirin ka kiri ni e bere sirin ka kiri ojo merin ni mo lo ni ote ibi te nikan fi mi pa mo si pe titi ti ma fi yi ni ti olon fe fi mi se ibe kin wa nbe
1: ke wa nbe titi te fi ri n tolon fe fi yin se
0: o jade lati nu le mo de sun ekun baba ejo in re ni tin ba mi ja be se agbara ti pin ni ohun yan ma jade lati nu
1: lati le gbe sagbara ti pin ni ba mi ja
0: yo olopa ba nbo leyin mi sa yo da bi pe won fe pa mi bi won fe pa mi baba yan wa so fun mi pe ma ni lo si ilu ilu kan mo ni ko mo ni se ilu jebu tori mo lore to po jebu nigba yen oluwa ninu ni sise oluwa ni rara lo ibadan mo gbe amomo 4000 naira omo to mu mi de badan gba yen ore mi ni o se deku nigba yen o je awon momo mi awon mi awon to ma beru na pe lawon momo mi ti o laya so olopa mo ni jo yen olopa se mo ni jo yen lo wa nke wa ni ke lo si e ke lo si e
1: lo se
0: so o de jo mo yo se pe ibadan ni emi na ni won ma pe
1: pe ke wa rescue
0: awon olopa ti mo sinu boys mo ko kifun na mo ko kifun na lawon olopa so pe ma da lo so pe awon ile ti ya wiri mo na tojo olopa mo mi ni iworo ni police station to wa ni oworo mo tori mi bo abe city bayi awa meji won mu emi won mo yibo kan lo ga la lele tawa ni bi ago kan ni ba ri ga me na won tori mi bo kini nigba debi ti won fe obi omi yen won ja wa jule bayi okan ti koki bon lati fe yin wa egeji ni kin lo fe o bi ki en kan waste of that money awon eleyi ti se yin
1: awon eleyi se yin
0: ba pe mi pe iya e koko ni tori mi a fe ori ti won gbe bon se o de o se
1: o mera
0: mo le le ijo ta kan lo na so e le ijo ta kan lo bi en so fun pe ko fi wa le ka ma lo won a so fun mo ibo yen pe se o lo lowo ni oni ko se o lo wa lowo oni se a ma fowo pamo si abi e bata nigba yen abi e bata la ma ja owo si ohun na ti jale lodo guy ko si
1: abi e bata pe
0: anytime ti won ba mu ton ba ja ogba so pato sa wa ni
1: lara un
0: ba ni oko wo yen wa baba ni o boy kin le fe fojo won wa ma ko wo
1: ko wa jare
0: bo se ko yen fun mo ni ma wo si bo mo na olohun mo na ma fe olokada mo se ri bike ba yi ni bike oni oya wole bo se wole ba mi oya okada move olokada se le mi kan bo le nti mi oka kan ru lo ni
1: o wa go
0: o me lo won ti
1: mi aji to aduga eyin wa de ngbo wa nle baba wa na oluwa le ngbo e gbo bi won se irin ajo bo lohun akọ ni be ni pe igbala ni Kristi mu wa
0: igbala ni
1: bi oba si gbala ni won ni ko si ta ma pe ni rere
0: ko si o
1: ti oba ti si gbala
0: ko si o
1: ko si ta ma e ja doke lo baba si wa nbi pelu mi ojo tin ko wa papa mara e gbo je lemi mo fagidi o ja gidi ojo ke bo fun ade bi leni tori e ba o fe wa sugba dupe awon ni olorun gbe ijo ta ma si CAC ko 70 to wa lo mi adio ni badan owo won ni ati se gbe kale re baba ti di tolu apata pata pata mo pada bo e ja lori ofe e ja doke lohun e ja lori ofe ka doke lohun e ja lori ofe ka doke lohun ka lanfani ati lo gbagede loko ati laya mo kin yo e ku kale
2: e ku ojumo gbogbo eyan ara ile ku si mi oni loruko Jesu Kristi isimi alaye meje fun wa o mo tun ti pe kaabo sori eto yin eto wa gbagede tokotaya imi na ni alufa yin o pastor Dr. Samuel Oluseya Folabi lati mejo Christ Apostolic Church All Nations Assembly akobo nilu Ibadan e ma gbagbe gbugba won owe wa lori igbeyawo lo wa fun tita both soft copies and hard copies gbugbe wa fun tita mo ni awon WhatsApp group meji nibi ti mo tin send awon messages si loso se ta de to tin se idanileko papa ani bi ta tun se idanileko wakati kan laarin ose yo dara fun yin mo tun tesiwaju lori awon ti mo tin so mindset that build or break marriages mo de so fun pe iwe lori ti mo so iwe yen wa iwe ti mo se tolorun mo la ti se gan ni mo tun pale se ra awon ti mo so yi o ma da be ni pa ri nkan mi so sugbon e kiisi o awon koko ita ba le kiisi awon ti o ran le wa lowo ti o ran gbe yawo wa lowo ni se ri ti mo ti wa fe so loni o je nkan topolopo okunrin ife gbo awon traditional minded men men with traditional orientation typical yoruba african men won fe gbo ti mo fe so loni te ba de awon obirin kan na wa to se wi pe won te ni fi like e but awon obirin ma like oni mo pe ni servant mindset servant mindset irungba wi pe mo fe sin oko mi mo fe sin iyawo mi what can I do to make your life better how can I come down to make your life better mo me se wura mi lati nu we John 13 verses 14 and 15 John chapter 13 verses 14 and 15 nje bi emi tin se oluwa ati oluko ni yin ba wese yin o to ki eyin pelu si ma wese ara yin nitori ti mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin ni bi Jesu wese awon me yin re awon eru ni ma wese alejo to ba wa sinu ile ni le Israeli ni aye awon ju Jesu na wa sise eru petelu ni kenla o ni fo ese mi o ni to ba fo gbogbo ri mi lo fo Jesu ni ti n ba ti fo ese re o ni pin pelu mi yen ni pe Jesu mu ipo irele o se oru fun awon omo eyin e o nsin won ese gbele mi Galatia 5:13 Galatians 5:13 the second part of that passage ni serve one another humbly in love o ni e ma si ara yin ninu ife se ri oko ati yawo to ba ni servant mindset you are willing to serve one another or each other in love not out of duty but out of love and out of affection cherry oko to ba ni servant mindset yo ma sin iyawo re lati nu ife lati nu pe mo feran re ah mo ni fe re pupo ki se tori pe o ri bi dandan aigbodo ma se iyawo e ko lo ma palase fun ni pe lo se leyin obirin to ba ni servant mindset yo se fun oko e lati nu okan kini ta n so okunrin to ni servant mindset yo ba iyawo e gbale yo ba iyawo e foso yo ba iyawo e kunmi yo ba iyawo e danu je yo he awon okunrin continue to o wa doju e bayi se ka wa deru fun yawo wa ko si n to lenu gbogbo yen gbogbo ti mo so gbogbo ele mi se nigba ta ti bi awon omo to dagba to sese se ri stage meta laye wa pin si the first 1 to 5 years ta mo wa o ti dagba to sise daddy e gbodo ran mo mi lowo o leyin yen ton ba tin wo 5 10 titi wo 15 20 years ton fi ma wa nle ehn won ti to gbogbo ise le se won le fo moto won le gbalẹ won le se gbo sugbon stage kan wa to won pe ni emptiness ta mo ba ti wa ya station first born lo second born lo o di pe ile nda daddy e gbodo ran mo mi lowo te ba fe ki awo yin o mo sa isan ko mo funi ku fo ladide mommy eyin na ran daddy lowo e ba won for moto ni a se obinrin na mo for moto ko si ti fi nse ni e ba daddy loso e ba daddy mo mi se ri gbogbo kini yi o le mindset servant mindset positive effect it builds humility yo mo kare ra wa sile ka bo fun ra wa it builds this deep respect yo mo ka bo fun ra joy in serving compassion for each other ha le ni okan anu fun ra and finally emotional closeness yo wa so wa po daddy se le yin ri be se le ba mommy sise mommy se yin ko le nwa le daddy lori dana e ti gbale o e ti ipon mi be ba so be okunrin o ni se mi mo ase mo lo se yen e wo asiko mi tun ti lo emi na ni alufa yin pastor dr samuel oluseya folabi lati ni jo cc all nations assembly akobo ni ilu ibadan e le pe mi lori ago mi 08034127021 o na ni whatsapp number mi o lekan si 08034127021 au pade lose to nbo alaafia
1: ah aba mi kan ni won kokko pe mi won ni ba won ba se gbadun daddy to won ni voice yin o lo soke daada oga mi na ti wa pe mi producer mi gangan ajinrere obirin noro titi layo akisola
3: jagbere fese mo ti dominira ati kami ye o ide
1: ah e ba wa ele pada sori kan ni ba ndore be ba wa lori Facebook
3: ati kami ye o ide mi ja
1: leti igbe ko kankan ni sen ojo tin ko an papa mara ma ba se se na to wa ni baba pada wa ni ori testimony won nipa eri igbala won kun o fin da mi loju poko senti christi o le gba ada aje nsare musa kan je fun yin gbogbo eyan mo olorun pata gbogbo omo omo olorun gbogbo yin pata ni mo ki Ema pe mi o enikan ko ma pe mi o te be ma si won e ma pe mi bayi o e ma pe number mi o ehn se ti gbo e ma pe mi o ehn e ma pe mi o e je sare jise eleyi fun yin adupa lowo olorun fun igbe aye to nituma ti baba gbe adupa lowo olorun pe won yonda aye won fun christi adupa lowo olorun pe olorun ba won rin ajo adupe lowo olorun pe a le so nipa ti baba prophet sunday moses oluwa ni fi se pe lotito ati lododo iko ati riju ni baba se ama ko si ta fe se ojo kokan le ni ogban osu kejo odun to lo ni baba prophet sunday moses oluwa ni fi se ti jo cac okede mija Lat Junction New Garage Ibadan se ma Lat Junction te ba ti ku ni orita challenge te n lo si New Garage ba ti ke to di New Garage gangan leti kan Lat Junction gbangba wale ani ijo ta towo baba dale ni baba wa prophet sunday moses oluwani fishe ni o wa Christ Apostolic Church Okede Mija Lat Junction New Garage Ibadan olaye gangan ni o pe odo kagerege ti baba sun adupe lowo olorun adupe lo gbogbo awon omo Olorun adupe lo gbogbo eyin alagba nujo adupe lo gbogbo eyin diakoni lokunrin adupe lo gbogbo eyin diakoni lobirin adupe lo gbogbo egbe akorin Sunday school teachers oluko iwe teenager teachers nujo CAC Okede Mija Lat Junction ni garaji gbogbo yin adupe lowo yin o e ku adoti adupe lo gbogbo awon iranse Olorun pata asi dupe lo gbogbo awon aya ranse Olorun fun aduro ti won fun adura lati gba ti baba ti sun gbogbo yin la dupe lowo yin patapata adupe lowo Olorun fun adura yin fun ifarakinra te ni pelu mama wa atawon omo ati fun awon ti e lori ofe lati pese fun ona wa ati awon omo adupe lowo Olorun pe baba sun sugbon ma jemu ati pe ijo Christ Apostolic Church Okede Mija Lat Junction New Garage Ibadan o si nte si owo waju mama wa ni ka dupe lowo yin gan yin le evangelist Felicia Olufunke Oluwa ni fi se won ni ka dupe lowo yin daada bi e se gan bakan na awon omo won ni adupe lowo yin o egbon wa Isaac Damilare Oluwa ni fi se egbon wa Joshua Gbenga Oluwa ni fi se egbon wa Samuel Olusola Oluwa ni fi se ati sister wa Deborah Olubusayo Anive adupe lowo yin ti won je ni Oluwa ni fi se won na dupe o pe e seun gan dupe lo gbogbo wa lokunrin ati lobirin lomode ati lagba won ma ni ka ma salaye fun yin pe lagba Olorun lola ni a se isin ran ti odun kan ti baba prophet Sunday Moses Oluwa ni fi se ti baba ti sun laago mesan laaro gerege pe lase Christi na ni a se ninu jo Christ Apostolic Church Okede Mija Lat Junction New Garage ni Ibadan gba omo Olorun pata ni won pe si isin pataki yen lola fun iran ti odun kan ti baba ti won sun won tun ni ki ma se lalaye fun gbogbo awon omo Olorun patapata gba wa ta lori ofe ati mo baba awa ta ti wa labe ise iranse gbogbo agbe kale ise isin ijo Christ Apostolic Church Okede Mija Lat Junction New Garage Ibadan lo si wa bo se wa e dakun won ni gbogbo eka awon Sunday school teacher ni Sunday service bayi ni awon isin arin ose gbogbo ni gbogbo e lo wa baba se gbe kale awon isoru isin ekan losu isin ojojumo gbogbo e na ni nbe
4: bi baba se gbe kale ati bọlọrun se ran lọwọ ati sa gbe kale re adupe lọwọ ọlọrun baba sun sugbọn ma je mu nte si waju so mama mo dupe lọwọ yin o mama o le ma gbo eto ni ajo emi lady evangelist felicia olufunke oluwani fi se mo dupe lọwọ yin mommy god bless you more anointing and fresh anointing e ku so oluwa oluwa ma sagbara do tun so o gbe yan mo lọrun e ja darapo mo won laaro la o lago mesan laaro nu jo Christ Apostle Church Okede Meja Lad Junction ni garage mbada fun iranti ajodun odun kan ti baba wa nu oluwa prophet Sunday Moses oluwa ni fi se ti won ti sun iranti odun kan remembrance service holds tomorrow Monday August 31st 2026 by 9 a.m. prompt ese baka na jeji se ti yawo mi ran mi leni lagba olorun ni ajodun egbe akorin ijo wa Christ Apostle Church oke agbara oluwa tedo district ekota to wa ni ashi ni bodija si bodija ni badan lagbara olorun ni o waye aya mi lo ni ki ma ki gbogbo awon alase ijo Christ Apostle Church oke agbara ki ma ki gbogbo awon mama ni pataki ki ki mama wa olowere oni eku ajodun ki ki mama wa dekines kale jaye ki ki mama wa dekines alawuye kinki mama wa dekines aje aje mama lead evangelist bi alawuye woni kinki gbon kinde ki mama wa dekines olagunju senior kinki mama wa dekines bankefa kinki mama wa dekines adedeji kinki mama wa dekines olati nwo kinki gbogbo awon dekines patapata atam gbogbo baba alagba woni kinki baba wa pastor kunle farayola woni kinki gbogbo awon akorin obirin re o pe ako ajodun o oni ni o waye ninu jo wa lagba olohun lago mesan laaro yi na ni won bere labi akori ti won pe ni the bible god's message to women nini to ni ma kina ni mama wa dickness margaret elin akin yemi gbogbo yin la sin reti nbe na ajodo akori obirin re fun ti ajodo obirin good women association na ajodo obirin ti eleko kan di ni ogun laare laare ti yin e se mojise o e ba ni e ba gbo the kindness margaret elena kinyemi won ni ka jise ha ta ba si nbe bi won ti lo bo la se se akoko ta ni e je nlo gugu kamemi ki mo ti da gugu nta le pe ni camera bu baba ami camera ni ka ko microphone baba se wa na ti ojo to luwa lafani ati salaba pade yin
5: ah ojo ti o ni se gbagbe lojo yin
4: ojo ti o se gbagbe
5: se gbagbe ni ojo yin ba pade yen sele ni osu kewa osu kewa ni 1999 osu kewa 1999 lojo yen sele
4: no sele
5: oluwa fi boy yan mi o fi boy yan mi pe kin lo eniyan pe kin lo ba pe aju ibi ti mo nlo ero olorun ba mi o so bi mo se ba loju ran ti mo lo ba ti mo pada sodo ba yen pe mo ti so fun wa ni o ti tan pe kin ma lo so jijade ti ma jade ko ni bi ti mo sapa mo si yen baba yen mo ba pade ni garage ni bi ti mo ti ri loju yen mo ji pade
4: de ti ba pade
5: ohun to so fun mi loju ran ko ye loju aye mo ni mo fe lo si badan o ni ka lo bo ti ya daddy re ati mommy re omo igba yen de ni oju mi le gan oju mi ko e ko si funfun kankan nbe e wo lati gbara ati fi gbo mi mu sile eyin na be yin ji so funfun so oju mi pon gan da pe tin ba soro ba awon yen ma nberu so mi ke mo ero an ba mi pe bo mo si fe gbe arin awon ti o wo buri o ni ma wori ba se de badan ade badan yen
4: so aba eje tori a le so tan eje fun lori ofe ke ekini eyin olorun lo fun idasile ijo Christ Apostolic Church ko seun ti omi adio ni badan baba si wa laye abi anti sun
5: daddy
4: to bi yin ni o
5: daddy mi ti sun
4: mama si wa laye
5: mama si wa laye
4: igba ti won gbo n tolorun se nu aye yin bawo ni won
5: ah daddy mi o se soro igba ti mo pada lo le to laarin odun kan ti mo gbagbo mi yoju sile o be totoro won ti ro pe mo ti ku sugba ti mo wa lo le ti mo lo ba daddy mi lo ba won loko ni daddy mi ni awon oba mi wa si badan baba ya mo fe fa awon sogun owo ni
4: nbe ni won tele yin wa
5: so ajo mo lati nu moto baba emi ati daddy mi a soro a so anything but bi won se de badan ton ni daddy pastor daddy pastor daddy ba daddy ni ta ni won pe pastor mo le mi ran ni iwo ni pastor ni iwo ni ah so daddy mi kan bu okun ni pe ah kelele so joki ji won lo le won so fun mommy mommy o duro awon na pe in to sele mbade an fe lo wo so o je ayo mommy gan mi pe ah tori ya yan ji ya gan adua ni pe olorun itoro ye mi sin di ogun ni itoro e lodo risa wo lo fun
1: eh won fun yin seju bi merin eyin te ba n gbo baba wa le ma n ba pade lori to ni ajo emi le kan lo su ti a ma so nipa igbala won afun ni bi seju mi ekini e kokko pe number ta won yan le pe yin si gbogbo awon olorun ti a le pe yin si
5: phone number mi lele
1: 090 090 58 58 90 90 88 88 67 67 eto number pe le kan si
5: 090 090 58 58 90 90 88 88 67 67
1: number te le pe pastor yemisi peter olatoye te le pe won si ona ni awon oluwa lo fun idasile ijo Christ Apostolic Church ko sinti omi ade onbada baba bo la won yen se le de church yin
5: lati bi kibi for example lati apata te ba ti gbe okada tin lo si omi ade o e ba ti di amududu lati ogbogbo ona lowo omi ade o e le gba abekuta wole e le gba
1: idowole
5: idowole
1: a le gba apata wole
5: e gba apata wole te e bere bus stop amududu
1: bus stop
5: te ba ti wa di amududu bus stop eni oloka te ba ri eni e lo si oke ola zone 5
1: oke ola zone 5 ibe ni ijo ko se nti wa
5: ibe lo wa
1: baba la ni seju bi meji si meta mo fe ke so pataki agbara no christi atawon kan ti won gbo yin tan na si wa nurupo tan wa boya won ko ye yin boya won mu nkan ni boya na nfa kukuye ni boya na nse gini boya na fe gba garage ni boya si gba garage ni topolopo fe gba christi gbo mo pe ah ko olodun jesu o le gbe mi ese mi po
5: akoko ni pe ko siru ese to ko lagbara to laye ti olorun o le gba yin olorun fe lese ese owo re ni o fe to ba lo ku sinu ese abamo meji ni o ke yen 1 o padanu aye 2 iya aye raye tun sonu won lowo to ba le fi aye e fun jesu igba ti mo gba jesu mo to mo we
1: le to mo we
5: angeli lo da o le mi lori oga mi kan to train mi awon na ma gbo bayi nigba mo de church won mi ma go
1: eh ma go
5: yin le paro fun yin oju agbogbo aye ni mo gbo mi yi ojo sin bo oro ti so angeli lo gbo wole mi lori mo fi mo bibeli mo fi mo so to ba gba jesu un ti jesu fe fi aye re se oju tesu lo mo nsoro eri igbala o ndun mi ni oyole lori
1: eh yole lori
5: ibanuje lo je fun mi to ba je pe lati le mi lati bi omodun mewa ni ipe yan ti dide ah ni pori ofe olohun o sese ka ti ju bayi lo sugbon ti mo ti ma so ni pe o se keyan ti subu because eni ti o ni riri igbala ko le soro igbala
1: ko le soro igbala
5: eni ti o ba de soro igbala isubu re pe
1: eni ti o ba si soro igbala isubu re ki pe
5: ki le sufe fi tan kan kan tare ko si
1: ko si
5: ko si
1: ko si
5: eni to ba soro igbala le su ma kan tare jo tu fi ma dalagbara si be ti gba to gan de ni igbala ki le so fi kanta e ma se nso omo mi le so ma so fun
1: ma se nso omo mi le so ma so fun
5: e bo si ri ni
1: gba de ma nsin ade
5: bo si ri
1: ibodo mi na lo pada bo
5: so ni pa ore ofe olohun gba bere so ati se awon ati yori kan ase we ase tracks so iwe ti mo se 500,000 kan abi ta se pieces mo hatan
1: e atan ni
5: mo atan ni
1: kini that you with there seun
5: satan ni ikorita onigbagbo ati ohun ija re
1: satan ni ikorita onigbagbo ati ohun ija re baba ele lo suku bo le sese we
5: anu olorun ni anu olorun ni
1: anu olorun ni o ti christi le soyan dani
5: e soyan dani e to ba ti gba jesu gbo
1: so ko wa sipo teni kan ile wa oba ajamugbo oba ajegbo mu drugi oba ajegbo mu gba abo mu gba na abo wa ni garage abo se kini gan
5: faye fun jesu
1: faye re fun jesu ore mi bo ba ni fura
5: church ti mo kokko wo bi mo se fowo leran ti mo wo won re ngba won ajade won wa mo ni le wa church yi mo ni le wa church mo ni because nkan ti mo ti ku oninu e
1: leyin na tun practice
5: ne tun se bi mo ni no won be mi ti ijo ti ma wo church ti oluwa ni kin lo church yo ga mi ti mo ti training ti mo ti jade awon kan na wa so fun mi nu le awon ko fun rara emi olodun lo ni oya lo si be lo train awon ina de mo pe mo train be lo to
1: awon yen mo pe train be lo to
5: awon mo pe mo train be lo to I'm a promoter. The rock got me and I lead the
1: air. And I lead the air.
5: But I'm a duro.
1: A duro?
5: I'm a duro.
1: So, I do pe. Lowo Ọlọrun. Ah, gbogbo eyin eyan we ti mo pe da gbe dani lori eto irin ajo emi. N ta n pe ni igbala ni. Ah, o wa a wa wo ba tun se fe se. Ta to fi lori ofe ati gbe ah Pastor Yemisi Peter. Olatoyi en to luwa lo fun idasile ijo Christ Apostolic Church ko 70 to wa ni omi ado ni badan lati gbe opada ba sori baba e to pe number yin ta le kan sike fi lo fe ka wa ma lo
5: okay
1: 090 0 90 58 58 90 88 88 67 67 ba mo jo kan ba pe yin boya fun soji boya fun oro iwaasu se ma nla fani ati lo
5: nipo ore ofe olohun the only thing ni pe temi fi ma nsa ni bi pe oto ni ero ngba awon iranse olorun mi o le pe mi ko di mi ni bibeli je paul wi pe emi le di e di oro olorun mi so elomi o yo gba yan ni gogongo mu nitori ife tijo to fe da tabi tori apo ni wa tabi kin wa ki kan le adua kin lo joko ki si ti gberaga tori mi like ma soro
1: I don't know what elegant about. If you know what you mean, send on the CB for Titaro, you know, to any Jimmy. Bebano, your fiat, but don't wait to party what about the Jomet Jopalas, Christie. Tatis, what? Remember, be a good merry to any Jimmy, man, berry, Nibubo Josemi. Titi, wago meji do to amani dan do die la anere eh lagbara olorun mo dupe lo gbeyan mo olorun mo dupe lo gbara baba baba ti en fa duran wa lowo a fun yin labo abo te fe gbo mo fe gba bo a fun yin labo a ba wo ba se fe te waju ninu rin ajo mo dupe lo awon lase kan ni lagelu 96.7 fm oke ga joke ile fun bala fe le badan mo dupe lowo lootu mi ya mama anti mi dada titi la yo akinsola ibi la wo ti mo dagbere mo si dupe lowo a moju ero mi fun taaro itajo ngbe oke gbe ile wo na se lo to na si mo yan oluwa ni sola are o gospel gbedu fun taaro awon eyan tele baba wa o baba nikan oda wa o sugbon mo pe olowo tun fa lori ofe e ba wa gbadun tini eje ma fi fun mi christi nikan ni ona otito ati iye enikeni ko le dodo baba bi ko se nipasẹ re gba christi loni o ki wona le deni igbala kikun ninu jesu e pe alore number te pe alore sire ona ni whatsapp number mi 08032954191 08032954191 una ni whatsapp number mi ogbe de ba mi so e ma mi so leyin to ani pade ayo to ba di jo mejo e se mo dupe

0: Aki yin ku ojuma alayo fun toni ode odun bi o se alaafia lewa bawa na ti se wa ni apa bi
1: adupe
0: eledumare kodakun ko se isinmi alayo fun enikokan wa o
1: ami ati ami
0: fi wa lokan bale ko mo si pa he ni apa bi kan ibi abapo ju si
1: bale oluwa
0: gboro mi ro dakun ma je nsise Eyi gan ni adua wa laaro yi ki Olorun ko ba wa mu lo si ile ase o ko du lo nte
1: amen
0: gba ko si ri be fun ko wa wa edo ki iroyin nla tun gbede o eyi ti mo tu su de sale koko nipa bi nkan ti se nlo ni ti buto ro le yi ikan ni amiun jijin lagelu 96.7 okay to gajo ke ni ile funfun ni felele nbadan on latin 30 gbora wa oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuruko temi o
1: eku ojuma alayo lakotun eku oye to la peregede o nebi yowu towo ja akani lagelu fm oke to gajoke to nfe de ni oro oni edo ki royin lagbe kai mo gaga bi sina alayo se salaye e be se wa ngbo wa kitikiti o le lori ofe ati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 fm oke to gajoke nibadan be se nwo oni ke share e pin ko karele ajoje odun be nikan oni ati kode o loni ojo isimi isimi alayo ni o je fun gbo wa be la ni simi le ku lowo ba se wa njade lo sinu ojo olon gbogbo yala inu masala sini tabi nu sosi tabi nu ojo olon yoku bi te tin se ijo si ti yin gbogbo akole kan ebi adura te tewe siwaju eledumare oba oke yo fi ase down oro jade ase tele o be bari ami nla bi 1000 se eri mu be timi tayo oye ladun aboro inoko mi eku ojuma foto ni
0: oya o eja bere irin ajo edo ki iroyin ohun laaro yi ibi ti won ti bere ni iwe iroyin Vanguard eleti o se lalaye pe lori oro apero kan eleyi ti o fe waye ni murasile eto edibo 2027 won pe awon egbe oselu alatako nile yi won mo nu odo ti won dorun lasi o lori ete lati panupo bi oludije dupo are kan kale eyi ti won fi tako are Bola Tinubu ninu eto edibo eleyi ti o waye ni 2027
1: Oda we je kemi na o tun mu omi ikoyin papapa are lewa Nigeria Bola Tinubu on lo ti ro ile ejo orilede America wipe ejo ile ti awon alobi lokoko atiku ti won pe pe ki won wogile iroyin bo lori e lekun keke o
0: lori oro esun gbigbe egbogi oloro are Bola Tinubu oni ireti wa o wipe yo gbe igbese lati mo je ki awon alase orilede America papa awon iko alase eto abo FBI ni apa beun ki won fi awon akosile to ni se pelu ejo eleti won ti foju e wi na ri lori esun gbigbe egbogi oloro
1: o da okan na tun re ti ohun yobombo si waju temi o to fi de oro mule pe saju eto dibo gomina eti o waye lodun to nbo 2027 ajo eleto dibo le yi INEC oni won ti foko awon oludije fun ipo gomina asigba keji won ni tibuturo lewa Nigeria si tabayi
0: iroyin mi o na tun re ti nbe ni iwaju mi o nibi ti won tin se lalaye wipe oye dele eni ti se alakoso fun eto enawo ohun isuna lorilede Nigeria Taiwo Oyedele o soro lana o wipe atejade kan eleti ile ise kan ta mo si Moody's ti o fi lede won ni o ti se atileyin fun awon oniruuru ise idagbasoke ti atunse ni eka eto oro aje ile yi ti isakoso are Bola Tinubu to ti dawole eleti o ti mude ba orilede Nigeria o pe se bi n ta n wire o na ni awon kan ni won tun ti lu lo nte yi pe awon atuto ta re Bola Tinubu se nle Nigeria ko lo lasan o
1: o da o awon obi awon akeko to nkeko nile eko fasiti atiba ele to wa nilu oyo oyo alaafi ojo pa sekere modi o ma atiba nipinle oyo nbi o oni won ti kesi ijoba apapo le wa nigeria pe ki won lowo lori la lori ele to nsele lori eko nipa ofin nile eko na ti won se nbere lowo awon alase bi pe ki won ti gbegbese lati ri pe won taari awon akeko toro kan sawon ile eko to je pe ijoba ti lonte lati keko gboye nipa ofin o lati ma je ki gbogbo odun ti awon akeko ohun ti lu ko sofo danu
0: iroyin kan re to njade o latenu eni to ti fi igba kan ri je igba keje are lorilede nigeria ti tun se oludije dupo are labi asia egbe oselu adc bayi o soro iyun atiku abubakar o pe se ri awon odo orilede nigeria won nilo ijoba eleyi ti o sese mo ko won ni ona ti won e moribo lowo inira eto oro aje rara ijoba ti o ni je kara o ni won ni ijoba ti won nfe o be latiku soro wi pe lai na ni bo se je pe gbogbo igba to nba ti bode po nfe dije dupo are lo ma lule gbe oni ohun oni jami lori idi lori igbese lati ma dije dupo are oni idire to won si fi ni jami kini idi ti atiku kojopo sibe e fe gbo laaro yi edokiro yin otu o
1: o da o won pe ijoba orilede burkina faso in lo ti npe fun ajosepo to dan moran pelu lewa nigeria gege bi won se tin lakaka lati tubo je ki ajosepo ele ti o se peki peki ko wa laarin orilede mejeji iyen ni nigeria ni iwo orun ile africa
0: ninu iwe royin the nation ijoba apapo orilede nigeria un lo ti kesi gugu awon mo ile yi awon loko ati awon eyan mi toro kan lati oye wa fi oniruru awon aba to ba je bi oro imoran ti o le gbe kale lati mu ki aba eto isuna eleyi ti yo to je pe awon da laba lati gbe kale lodun 2027 finance bill lede won ni bamba ni nta won na fe o ki joba o se ki won o ma bo lati wa gbe kale tori pe ijoba gbe aba ohun kale lati le je ki igbe laruge ati idagba soke kode ba ilana enawo wa lorilede ye ati pe ko le mu ki eto oro aje ile nigeria ko tun bo ra jaja si
1: lori ijinigbe to waye ni bogu ni ipinle naija won pe oga agba yan yan le ise olopa nigeria olatunji relwan disu oni won pe o ti fi awon ikan ikan to je agbofiro sowo be iyen ta ti ri AIG Victor Laiya ati awon iko to je pe won ma to lati mu awon to je ajinigbe agbesumo mi yi pe ki won le daju pe toro fini tadi e loko imati bo ni won dola won ti nbe lagata awon ajinigbe ni ipinle Niger
0: eni to je adari egbe oselu New Nigeria Democratic Congress enu mi ago Nigeria Democratic Congress NDC oni mo pe wi oje eyun Siriake Dixon o se ipade alagbara pelu awon ekan ti oro egbe oselu na kan ni ipinle Imo lori eto edibo 2027 be on lo si kede re wi pe ipade ta won jo se osu esorere o
1: o da e wa je kemi na o tun wo mi to tun be ni waju temi bi o eleyi ti ohun fi di oro mule bayi wi pe ile ise omogun le wa Nigeria o na ni won ti ke gba jare lori awon igbese kan lati sase agere si oju opo itakun agbaye ile ta le pe ni cyber breach nigba ti won foro nsowo soju ikani ikani agbaye oni to je ti hex nibe ni le ise omogun le wa Nigeria oni won ti ke gba jare be
0: gomina ipinle kaduna ninu iwe royin the punch eyun ubasani won lo moro gbogbo awon oludibo ni ekun iwo orun ariwa orilede Nigeria north west wi pe ni se o oni ki gbogbo won ya ri wi pe won gbe igbese lati san esan oniruru awon anfani ti won ti rije ninu isakoso are Bola Tinubu pelu ibo pada fa are ni o lati le je ko tun pada bo sipo lekeji lodun 2027 ko le je wipe eleyi ti won ri yi yo je kekere ninu ore ti isakoso re o se won o
1: ajo e ti n se iwadi abenu lori iwa odaran to je ti Nigeria ta pe ni Federal Bureau of Investigation FBI oni won pe gbogbo akole eto jemo are Bola Tinubu wipe o gbe egbogi olorun 1993 ati pe o fi eyin pawo olujade oni won ti fi sowo o se waju enikan bayi iyen Howell gege gbe won ti won pe ni adajo kan ni orilede America ile to wa ni ekun Colombia iroyin bo lori e lekun keke
0: lori eleyi to menu baun iroyin yi ninu iwe iroyin the punch nse lalaye pe yi ni awon idi merin eleyi ti are Bola Tinubu ti o fi pe ohun oni gba ki ile America ki won fi awon akosile eyi to ni se pelu ejo ti o kan ohun lori oro gbigbe egbogi oloro nigba kan lele bi ti wu ko mo
1: eja lo polowo oja papapa ngba ta badile ka polowo oja wa edo ki royin futoni o ntesi waju
2: edo ki royin
3: Ipade adura ti iṣẹ oru olosupo gbako ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe agbekalẹ rẹ awọn eniyan ti ri iṣẹ iyanu loju koroju akori total deliverance from the power of darkness itusile patapata ninu agbara okukun efesu ori kefa ese kejila akoko adura lojojumo 9 a.m. to 12 p.m. 3 p.m. to 6 p.m. iṣẹ oru 11 p.m. to 3 a.m. nibo lori oke Betali wa e wo pade bayo ije ayure e so ni ikoja iyana bare die ala adorin along ide ayure Ibadan wa gba itusile tire loju koroju 28th church anniversary September 13 ni olu iya ijo wa lori ta challenge ni Ibadan opo woli atawo olorin emi wa loju ise woli gidioni tanimo wo esupopo jp olugbalejo pe baba sori ero number yi 08033281742 ise oru alagbara nla tori tilu la fi sasekagba re ni friday to gbeyin osu kejo yi adura npa lori oke beteli
4: Africa na multimedia ni awon olugbon tarigi akose mose ile ise to ba ni se kokari event coverage

0: gẹbi oro to jade latenu iko G100 won pe awon ti wa bere si gbe igbese lori ti ipade apero tola bo ti je bu pe ise alagbara eleyi to le dan to wuwo ririn bi o se rin oni nbe ni iwaju awon lasiko yi sugbon ti awon fe sise le lori ni gbigbe awon ato eleyi ti yo mu ki nto sele ni badan jo si komo pada sele ni inu ipade ti abuja eleyi ti o waye lola ohun o to fi je pe awon adari egbe oselu alatako won o le jo fi on sokan lori enikan ti won gbe kale ti won o fi le fi eyin egbe oselu tintuku ase to je ti apc lasiko yi ta won o fi le fe yin e lele ninu eto edibo ti nbo ta won o fi gbeye mo won lowo sugbon ibi to ku si oni ete lati le fi enuko leri oludije kan soso eleyi ti yo koju are Bola Tinubu ninu eto edibo apapo na
1: o da o kan re to nbe nwaju temi to n safo me di mimo be lori eto edibo gomina ti o wa in 2027 ajo eleto edibo le yi lana ti soju aba meta ni won ti foko awon oludije fun ipo gomina ti gbakeji won ta o atejade yi ni lo wa ninu form kan ti won pe ni form EC9 le ti won le mo olu ile ise ajo INEC to wa ni ipinle kokan kari Nigeria lapapo le to ye pe o ti fopin si oro tani ojo moye tabi emi ni iwo ko je ti ogbegbe esule ti mo oludije fun ipo gomina won bayi papa julo awon egbe oselu gbogi to nbe ntibutoro Nigeria iroyin to nfidi oro mule lo nsafo mo pe egbe oselu APC egbe olosisu owo ADC NDC People's Democratic Party PDP Allied People's Movement ona ni o ko won jade ninu atojo oko yi ti INEC fita awon leto ye pe nibi atejade na oko awon oludije ojo ori won alakale eto eko ti won ti ni ati be lo in lo wa nbe be oni won fidi oro mule wi pe ni ipinle si ipinle bo se lo re o won ni ni ipinle oyo awon oludije mendinlogun oni okopa ninu eto idibo gomina ni ipinle yi oni Sharafadin Abiodun Ali ni oludije fun ipo gomina labe egbe oselu APC ni ipinle Oyo to si je pe Bimbo Adekunbi leyi ti gomina Makinde satileyin fun latinu egbe oselu APM oni won jomo lokiti pija lasiko eto ribo ti nbo na won ni Yunusa Ayendare oni oludije fun ipo gomina labe egbe oselu ADP iroyin pebe wi pe ni pinle Eko awon oludije fun ipo gomina meta din ni ogun o na ni won kupa inu eto ribo ti nbo hun oba Femi Amzat to je igbakeji gomina lowolowo ni pinle na labe egbe oselu APC ni oludije fun ipo gomina APC ntie nigbati Gbadebo Revival to won je oludije fun ipo gomina labe asia ADC ipinle Kwara ipinle Kaduna je gomina Uba Sani ini oludije labe egbe oselu APC to je pe awon oludije metadini ogun mi oni won ojomo won ojomo lokiti pe lasiko eto idibo na ti won jo kupa inu eto idibo ohun ni ipinle Kebi awon oludije fun ko gomina 14 onu ko won jade ipinle Delta oludije fun ipo gomina mendilogun 16 candidates o na lo ye pe won joja si ipo adari ipinle kokan ohun ipinle ohun to je gomina ni won ni ipinle Sokoto egbe oselu ti o kopa nbe oludije mokadini ogun ni 19 political parties oni won ti roko oludije fun ipo gomina won ipinle Kwara awon oludije fun ipo gomina 12 ni o kopa inu eto idibo nbe be ni won fi di oro mule wi pe adare legbun asofin ipinle Kwara Yakubu Danladi Saliu oni oludije fun APC nigba tu je pe Bola Kale Kawu oni oludije fun ipo gomina PDP atawon egbe oselu mi ta na ti ni oludije ti won o ipinle Sanfara

0: Dauda Lawal on lo je pe awon oludije 15 ni won ma pe nja ipinle Bauchi awon oludije 19 bakan na ni o kopa ninu eto idibo gomina ohun le to pa ohun won gba isakoso leyin gomina Bala Muhammad be lo je pe ni ipinle Benue lohun Yasin Talia ohun na ni yo ma dije o ton ti awon oludije marun mi le ta tiri amofin agba yanyan iyen tele tele Nigeria to je alakoso feto dajo iyen Michael Andraka San tinu egbe oselu PDP ipinle Kano gomina Abba Yusuf oni oludije fun ipo gomina labi ase egbe oselu APC ile to pe ohun mo lokiti pe pelu awon oludije mi lati inu egbe oselu NDC tatiri aminu gwazo ati oludije fun egbe oselu Labour iyen Muhammad Raji oluye fun ipo gomina labi egbe oselu ti PDP Muhammad Daatu nipinle Rivers oludije fun ipo gomina 19 ni o ma kopa ninu eto dibo gomina ni ipinle ohun ko wa pe sibe o won pe ni ipinle Gombe oludije fun ipo gomina 17 ni o kopa o ipinle Ogun oludije fun ipo gomina 13 ni o kopa nbe leyi ti Aturi Solomon Adeola lati ninu egbe oselu APC ta mo si yayi Ola Adepupo Adebutu inu egbe oselu PDP ati Jimmy Lawal inu egbe oselu ADC
1: Iroyin kan re ninu iwe iroyin The Punch eleyi ti o nse lalaye wipe Are Bola Tinubu oni o mo ti so idi merin ototo fun ile ise fun ile ejo eleyi ti o je ti ekun kan ni ile America papa julo ti ekun Colombia lori idi to fi je pe ko gbodo gbe awon akosile iwe eleyi to ni se pelu ejo kan ti won so pe o nbe lori oro esun kan ti an fi kan ohun nipa pe o nlowo ninu gbigbe egbogi oloro papa eleyi ti nbe lodo ajo ti se iwadi lori oro gbigbe egbogi oloro ni orilede America to pe kini ohun ogboro je yi ti won o fi lede si oju tayo are le yi ninu awon oniruru awon ejo eleyi ti o fi se ariwi si ni waju ile ejo na nipase awon agbejoro re eleyi ti won fi lede ni ojo abameta Saturday tana ohun lo ti so di mimo wi pe ofin eleyi ti o je ti ominira nipa oro iroyin to je ti orilede America oni ko fi aye sile to nti ofin to ni se pelu didabo bo eto omo niyan ni ile America o pe won o fi aye gba ke eyan o dede bota ko si pe gbogbo awon nkan to ni se pelu asiri ati igbe aye omo niyan kan awon dede gbe jade lai je wi pe gbogbo ara ilu ni won ni fe lati mo nipa e are Tinubu ko sai so di mimo wi pe ko si ara ilu kankan abi pe ara ilu nife lati ri iwe ohun ninu ibere eleyi ti enikan dondo to lo re gbe si iwaju ile ejo o si pe eni to wa je olupejo ohun oni ohun ti ohun fe ki ile ejo mo ni wi pe o ni ete ati awon iwa ibaje kan eleyi ti o mo mo to fe gbe jade latara iwe ohun nitori pe oruko ohun nbe ni ori re be ni awon ti o je agbejoro are Bola Tinubu ni waju ile ejo ohun nile America ninu eyi ta tiri Christopher Carmichael ati Victor Henderson pelu oluwole Afolabi ni won gba inu are ile yi soro nibi igbejo ohun ti are to si je wipe o nfesi lori esi kan papa julo ibere kan ti an ni enikan to je aja fun akoyawo ni orilede America Aaron Greenspan ti ofisi waju ile ejo nibi ti o tin bere wipe awon akosile to ni se pelu awon oro ijejo are Bola Tinubu lori oro to ni se pelu egbogi oloro gbigbe abi sise karakata re ngba na pe ki won vilede o tori wipe ofin o fun ohun laaye lati bere funru nkan be sugbon awon egbe oselu alatako ni orilede Nigeria ni won ti bode bere si tako igbese ti are orilede Nigeria gbe ohun ti won si so di mimo wi pe gbogbo omo orilede Nigeria ni won leto lati mo nipa bi igbe aye are le yi bo ti se ri nigba kan ri lateyin wa oro yi te ba gbagbe o ni o bere ni odun 2023 nigba ti won mura sile fun eto edibo are to waye ni ojo 25 osu keji odun na ni orilede Nigeria nibi ti awon egbe oselu alatako ati awon oludije dupo are won ti won ti soro wi pe nkan kan be ti awon ri to ni se pelu awon orisirisi esun kan ti won fi kan are ile yi ni odun 1993 ni ile ejo kan ile to wa ni ile America nibi ti are to si ti gba lati padanu owo kan ile ti n lo bi egberun lona otale ni irinwo dollars $460,000 nigba na ninu apo asunwon kan to je pe o ko are tinubu un lo wa nbe leyin ti ile ejo ti o nbe lorilede America ti fi esun lede wi pe awon owo ohun o je owo to fi je pe won fi eyin pon egbogi oloro wole abi jade ni orilede America ti o si pe owo na o ni se pelu awon eto enawo kan ti ofin ile America to fi ofin de ngba na amo egbe oselu All Progressives Congress ni asiku ohun o lo na so di mimo wi pe gbogbo oro ti won so un oro ti o nidi to si je pe won kan turota fun ara ilu lati le ba are Bola Tinubu je lojuje ni tori pe igbese eleyi ti are Bola Tinubu gbe nigba na o je igbese pe ni jo jete pele putu oni are lo fi pe bo ba je pe owo ti an so ngba na o ba je owo ti ki se eyi to tona lati de apo asun won ohun ohun fun ijoba ni owo na o ki won mo mu pe ejo to waye ngba na ki se ejo pe won da are ile yi ni ebi iwa odaran abi gbigbe egbogi oloro sugbon ti an pe eni ti n bere lasiko yi fun awon iwe yi un to fe fi se oro ibaje lasan ati oro ete lo fe fi so fun si are ni gboro aye idinu ta are fi pe ko gbodo jade bi ti wu ko mo
2: edo ki iroyin
3: ira loro
4: kala o ji pe pe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igba pa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813 885 5308 0813 885 5308 Boba nsi obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
5: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
6: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
7: I am Raphael Akiyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
8: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
5: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: eka bo pada leka ipolowo oja wa edo ki royin to nkile hale foto ni sin te waju ikanle la gelu fm oke to gajo ke bele tin gbo wa kitikite o foto ni iroyin to nbe waju temi lo nfidi oro mule wi pe oga agba yanyan ile ise olopa le wa nigeria igp olatunji ridwan disu o ti fi oran lowo e kan sowo o iyen si ipinle niger iyen aig victor laiya en to ye po gangan lo je aig ni ekun keje tilu abuja ati awon iko mi lati ri daju pe won kun awon eleto abo to nbe ni ipinle niger lowo lati dola awon eyan ti awon ajini gbegbe ni ipinle njoba abile bogu disu fidi oro e mule lasiko to se abewo si ile ise olopa ekun ti ipinle niger nibe lo ti se pade po pelu awon loga loga ile ise olopa ohun ni olu ile ise won to wa ni mina leyin ijinigbe oloko eyan to waye ni ipinle na pe oga agba yan ile ise olopa sabewo ohun logan o e ti won fidi oro mule po se pade po pelu gomina ipinle na Muhammad Umar Bago ti won si wi pe nse na ini o te wo gbalejo igba keji gomina yen Komo Yakubu Gaba oga gbale ise olopa Nigeria on lo pe dido lawon eyan hun ojuse ile ise olopa ni sugbon ke se nkan ti ile ise olopa Nigeria nikan le dase o fi de oro mule pe ile ise omogun le wa Nigeria awon olopa nu ajo otele muye to nta won lajo lajo leto abo mi oni won pa opo ti won da eyojo oju kan ti o si osususu lati daju pe won do lawon eyan hun ko lagata awon ajinigbe na ile ise olopa le wa Nigeria ina ko egbon tan ba ni kapa ina lawon o se o lati kun awon eleto abo mi lowo lati do lawon ti nbe nigbekun awon ajinigbe yi disu fidi oro mule wi pe inu ohun dun lori itesiwaju to ti nde ba ise ti awon agbofiro awon eleto abo to ti nse ohun sugbon o safomo pe awon oni kede re fun enikeni nitori pe awon si nbe lenu ise lowo o wi pe awon omo ogun le wa Nigeria awon lajo lajo eleto abo ti won be lenu ise ohun o na ni won se ise ribi ribi bayi to je ki inu won ma dun pe laipe lai jina o ni awon eyan ti nbe la kamo abi la mo awon ajinigbe yi yo dari bo ale
1: loju iwe kesan Sunday Tribune to jade laaro yi oludije dupo gomina labi asia egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle osun ninu eto idibo to waye lojo kedogun osu kejo odun 2026 Munirudin Bola Oyebamiji lo ti ki gomina Ademola Adeleke ti ipinle na ku orire ijawe olubori eleyi ti owaye ti ajo eleto idibo ile ye INEC si kede re pelu boyi so di mimo wi pe abayori eto idibo ohun ki se opin irin ajo fun egbe oselu APC biti wu komo Oyebamiji eni to soro nilu osogbo lojo abameta Saturday lasiko tin ba awon adari egbe oselu APC awon omo egbe ati awon alatileyin soro ko sa ero gbogbo awon omo egbe o lati ri pe won bere si gbe igbese kan mokia lati ma ko awon oludibojo fun atileyin fun are Bola Tinubu ninu eto idibo apapo 2027 oro gbogbo awon omo egbe lati ri o pe gbogbo won won jo sise ni isokan o lati jumo ro egbe oselu ohun ni agbara ninu imurasile won fun eto idibo eleyi to se koko to tun se pataki ti o waye ni 2027 oludije dupo gomina labi ase egbe oselu APC ohun o pe fun atileyin alagbara to gbongbon fun ati mu ki are Bola Tinubu ko tun pada bo sipo lekeji ati pe ki won o tun sise to bi gbogbo awon oludije ti won jade labi ase egbe oselu APC ni ipinle osun yo se se aseyori nigbati nki gomina adeleke ku orire ti bi ajo eleto idibo ile yi INEC se kede re gege bi eni to jawe olubori ninu eto idibo gomina to waye ni ipinle osun Oyebamiji ro gbogbo awon omo egbe oselu APC pe ki gbogbo won ori o daju saka wi pe won o tako alakale ijoba wa ara wa ki won mo si fi aye sile lati je ki ijawe olubori gomina adeleke ninu eto idibo gomina to waye ni ipinle osun ko wa pa gbogbo nton je ola mo won lara rara o pe ni se ni ki won o dira ki won o siri pe won tun mura sile nitori pe ise tun siku ni waju gbogbo won bo so di mimo o pe ise tin be ni waju egbe oselu APC bayi oni lati lo ri sise ni gbogbo awon ese kuku to ede gbogbo ibiti egbe oselu ohun to ta kan mo le de loju na ti le je ki aseyori to gbongbon ko waye ni 2027
0: o da o okan re to nbe nwaju temi to n fide oro mule wi pe oku onipo si won ni ogun odun ni o sugbon oku olomo nko ase ise tan ni o titori pe didun bayi oni iranti olododo won pe loni le to ti pe odidi odun marudini ogoji 35 years ile to je pe baba wa iyan olugbe alhaji yusuf ayola ilupeju ti oke odo lagbole oluokun nibadan ohun lo ti dagbere faye gbogbo molebi patapata ona ni won se iranti olugbe alhaji yusuf ayola ilupeju ti oke odo agbole oluokun nibadan bi le ti won pe o si awon se iranti won o nitori pe gbogbo waju ti won doju ko ibire ni awon nigba popo je gbogbo ti won si file lati odidi odun marudini ogoji seyin wi pe ko baje wi pe gbogbo omo gbogbo patapata ona ni won si tun ranti olugbe alhaji yusuf ayola ilupeju iyen to ke odo lagbole oluokun nibadan bi won gba ladua wi pe ki olorun ba ala ko tubo te won si afefe re o ki olorun ki o si je ki won ni alujona oni dera o won pe baba oni won ki ni mosema ni mesamewa won ki won ni omo kumo to bolu okutan omo afiju woja won rin gbendeke obun radarada oni o si reru afiju wole won pe ke ma sun re o laya olugbala olukede fun gbogbo ebi alhaji munirudin ayola ilupeju oni won se ranti baba ile eto dologbe ni odun marudini ogoji seyin 35 years olugbe alhaji yusuf ayola ilupeju
1: to ibi na ni a ri mo lori edo ki iroyin laaro yi o tun di lola nigba te pade awon akengbe wa mi ni dede ago mejo si mesan o koja die nigba na ti e tun gbo bo tun se nlo ninu ose tutun ile ti atunja ninu ora yi oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko ti emi nje isimi oni alayo lọlọrun eledumare o se
0: fun temi tayo yin ladun aboro lo ko mi eja pe gban kan ba pe gban jinijini bi eni ojuramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be ko ni talewa ire o
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maru Wanzo.
3: Where did you buy it?
4: CK
5: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka ko ni e ti ma gbo nipa CDCare eni le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mu maworan television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bile aye se ri lodi oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon won jo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ku kale
6: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a tu wa bo sori pe ina se se mana bayi ta fe ma ra bi solar in ba ta nkan kan atun ta ni CD ike atu wa ku lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose te lo mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke mo ruwa mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori cd care app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe osose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niyan tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu cdk mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yokan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti cdk wa fun yen kan to so pe se won ta moto be ni se wa di to ni moto de ohun e a ni yen lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo re duri ani to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu cdk wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osoosu ti ma de ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun cdk o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun ma san wo le se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la adota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni cdk mo pe a eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun ma san wo lo nkan ti cdk wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori play store tabi app store cdcare te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa to ti mo ki yin ka bo cdk o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
5: office nigba to je pe ni epe kakakiri
3: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ato ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona ato ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nightel oni ewa ni alajiki road taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
5: oro le ti gbo were yen gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ni pe bo le se se bawo ni kina won se bo si ona na re e tele won cdcare o di gba kan na e seun
4: cdcare there for you oh yeah

wa e je ki akorin si oluwa e je ki a ho iwa ayo si apata igbala wa e je ki a fi ope wa si waju re ki a si fi ori mimo ho iwa ayo si odo re nitori oluwa olorun ti o tobi ni ati oba ti o tobi ju gbogbo awon orisa lo e korin tutu si oluwa e korin si oluwa gbogbo aye e korin si oluwa fi ibuku fun oruko re e ma fi igbala re han lati ojo di ojo soro go re laarin awon keferi ati ise iyanu re laarin gbogbo eniyan

Ajuba asope ise baba ise o e mo pe mi ma so fun wa pe ko si nkan ta fe fun ju pe ka so po ka dupe lowo e po se lo o se na ni gbogbo ona o se na ni on to wu ko sele si wa o se na ni n to wu ko de o se na ni be ba gbo isele mi ngba mi ara yan ko giri pe ehe e ma so pe nigba ti nkan o ba ti sele si e na pe olohun o ro won loju no wo tu won lokan ko sele si e lo se so be o si ye ko njo ba sele si o ah mo fi na mo jo wa olorun o ina ohun to wu ko je mo fi jo wa o ibanu je mo je o sele si okan le wa o ah awon to kan lo mo sugbon ni gbogbo e ju be to be ju be lo olorun o se na ni adro pe para sodo re ni tori pe bus stop ninu aye o ta wa yi o nigba kaluku ba ti le debi ti nlo yo so kale ni o eni to lo to wo moto n challenge to lo gate ah o possible je pe wo nikan lo de gate o ninu bus o pelu oko te jo wo awon to ku o so lo na pa woye bus stop ti nbe le loju ona ke yo to de gate o le ka tan e ba ti ni se kesa kan gba da ibi kan wa o e be lati di odo ngbe ba re pa baptist wa o ngbe ba ku nbe eni baba eke awon wa o we so kale nbe iyana wa nbe o e tun so abe bridge wa o wa nbe molete wa o bode wa be se kati e wa wo iye bus stop te ka ko to de gate o le je wo nikan lo ku nu oko bus stop kaluku to ba ti debe yo so kale ni e ja lo si abala bi ta ti gbara wa niyanju ninu oro olorun bi o se e te ba lanfani ati ma wa la e ri pe momo wa ninu oluwa won ti le tembo won ti wa ni kale ninu kulu gbon safefe futi aro won duro dede e ba e duro dede oga ti de o ye ja lo.

0: apostoli ori kerin esa ikokanle ni ogbon oni nigbati won gbadura tan ibi ti won gbe pejo si mititi gbogbo won si kun fun emi mimo won si nfi igboya so oro olorun mama wa ninu oluwa iranse olorun alaye woli obirin esther oluwa kemi adebayo jp mama ti wa ninu kulu igbon safefe fun ti aro tuni e ki gbogbo awon to ngbo wa laaro yi o e gbadura fun wa
1: mo kin pe e ko jolo atoni o e je ka gbadura baba wi pe se e gba ope wa in lojo sunday to gbeyin oso kejo osoju emi wa awalaya awalaye olorun e se e gba ope wa
0: ami jesu
1: e dupe fun abo nu te tin gbo wa olorun e gba ope wa
0: ami jesu
1: e darijin wa
0: ami
1: e ya wa si mimo
0: ami
1: e ba wa soro
0: ami
1: e ko si wa
0: ami
1: gun to je mo ibi ninu oso to fe pari oluwa ko yi da
0: ami jesu
1: isi asi pari kokun oluwa yi da
0: ami jesu
1: gbogbo ekun ofo oluwa gbese le
0: ami jesu
1: ba mo kokun je
0: ami
1: nu le loruko jesu christ banujo ni wo be
0: ami jesu
1: ko ni wo be
0: ami
1: ko ni wo be alabi to layin oluwa ko yi danu
0: ami jesu
1: yo se o
0: ami
1: ori be o se be
0: ami
1: jesu oluwa wa
0: ami ami loruko jesu mama gege bi akori eleyi ti a fe soro le lori ani emi mimo ninu ise
1: ben
0: ninu iwe mimo
1: eleyi
0: ti a ka laaro yi ise awon apostoli
1: rekerin
0: nigbati awon omo eyin gbadura won ni ibi ti won gbe pejo si won lo
1: mititi
0: gbo won si ku fun emi mimo
1: mimo
0: se eyan le fowora
1: yawo li iru bere won ni yen amoran bi ni
0: oyo so se fowora
1: rara o emi mo se fowora o
0: agbo won la fe le gba tori idi e ni pe ateni to ni
1: eh
0: ateni to to fe ni to wa tire ebo ah wa meni to lemi mimo ateni ti oni mo
1: eh nipa isun na le fi ma mo won ati nipa iwa won la o fi da won lejo nipa ta aye awon apostoli isi agbara bere sin sele nipa kini o nipa emi mimo oni emi mimo lo le se emi mimo wa sise re emi mimo wa ran mi lowo ke jesu wa gba joba ko si awuruju ni bo re emi mimo awon te nso yen ti an ba se o ne repercussion temi mo ma yanju en to ba time mo ba laju afoju o ma wa be permanent but awon yen to ba yaju tun pada ri be so emi mo lo nse ninu aye awon apostoli e mo lo nse ninu aye ti wa na la fi gbe lori pe emi mo ninu ise ninu program odun e mo lo agba sese
0: emi mo lo gboro gba
1: sese lo ma se o ki sa wa
0: ki wa ni iyato emi mimo ati fifede fo tori opolopo gbagbo pe bo n ba ti ni emi mimo o n gboro ma speak in tongue
1: Benon, on lo koko ma farahan o ni eyin gbagbara nigba to sele lawon laye awon mo apostoli
0: ni
1: chapter 2 be ni o sele ni be won fe de tun soro ni ta ba ni ka tori oro po chapter 2 yen na e je ka wo ko le ya wa e je ka wo fast 4 chapter 2 fast 4
0: o ni gbogbo won si kun fun emi mimo won si bere si fi ede miran soro gege bi emi ti fun won ni o
1: be ni te mo ba ti do ma fe de tun soro
0: ede
1: yen ni apere pe mo wonu e pe apere niyan
0: sugbon speaking in tongue po mo
1: e orisirisi na ani won ko ni su won ko ni su
0: o ti bi mo nlanu
1: won ko ni suku won ni suku fede fo
0: isuku fede fo wa
1: agbele ran niyan
0: suku fede po fo wa bi pe ko ba ti wi be so bi mewa le mewa o ti mo o ti
1: lo ya lo ma cram o ede lede a lo record a lo mo cram ede
0: lede o na wa mo so ti a mo gbo
1: eh
0: to be ni se soro re
1: a lo emo ko niyan agbele ro niyan
0: agbele ro
1: se mo ko se kan to ni original ti o ni fake
0: en
1: bo se wa niyan na
0: o se ye mi bayi
1: fake na wa
0: fake wa original wa
1: e ta wa so nipa re original na so nipa re e je ka lo si chapter 4 verse 10 e lo so ni be
0: 410
1: e ko ko verse 8 na
0: o ni nigba na ni peteru ku fun emi mimo o si wi fun won pe eyin olori awon eniyan ati eyin agba agba
1: e wa lo si fast 10 ko le
0: yo oni ki eyi ki o ye gbogbo yin ati gbogbo eniyan Israeli pe ni oruko Jesu Christ ti Nazareth ti eyin kan mo agbelo ibu ti Olorun gbe dide kuro ninu oku nipa re ni okunrin yi fi duro niwaju yin si ni didara sasa
1: aro didi orin ni e mo lo se kin sa agbele ro agbele ro le agbele ro to ba se yo tun supo pada beto e pe mojulowo emi mo ni o ma wa nbe permanent ni se bo njoko ojo kerin dide
0: e ba ri awon kan ti o so pe to ngba ti eyin soji ba pari tan ti won lo re ba iranse pe iranse olodun to ku wa pe ti so e fun wa lowo ojo keta ta ti se kini tori e fun wa lowo wa e ba le ni ko hun se bi aro wa
2: mo sonu wa sun ti mo se lojo thursday to koja pe gbogbo eyo ni se yanu eke mo sonu wa su mi ojo yen o wa ta gbo ta mo ngbo dada so awon eyan olorun o pe won o yan joran si si oluwa ni so won o le mi mi mo fake la won se
0: won to wa ni rowo fake ti won lo se won to ni rowo re san abi eni to se
2: se bi gidi
0: sangala sangala wa
2: jibiti ni jibiti na lo fi kojo yo mo lu jibiti yen lo for life na ni be ye puju iru e mi mo ni ko ni di ko se mo lo ben kan lo we pe kini kan emi ma se ni program ta se koja lodun njo ni omo bi kan to ni cancer of the womb e mo de gbe o de change e patapata o de fun ni omo tuntun o de suppression fun mo
0: ti won ti so fun pe ko lo re mo
2: emi gan fun lowo pe ko gbo to suppression mo wa travel o je come ti se kini nkan kan da mo me olorun mi ti olorun yin ti wo nsan o so praise on mo complete olorun da yan jo n time mo ma se niyan o to de ton wa fe se ju be lo ninu odun 2026 yi
0: ko sin ti o le se
2: ko si o se olorun ni kin se niyan eni to yun jabo lara re oyun mewa jabo oyun 11 jabo pa to ju dorun number 13 o wa ni epe o le mo gbo mi bayi mo leye oni jabo ma bi o de bi olorun de dowo le so n te ma se
0: ni agbara mi mo ni ki se agbara eniyan
2: rara o ki se agbara ewe ki se agbara ebo ki se agbara eto oruko jesus even gan mi o ti e kan mo riri mo kan lo abe ko ta mo se program mo kan ya do re mo de pray but na mo de fe bi oni ki mo ni ki ni ki wa se e mo yu tele lo sibe lo bi mo agbon re agbon to mo o de ri be so me lo la fe so n do ti se ninu pade agbara yi
0: e ja lo soke lohun a pada bo
3: Lagilu FM 96.7 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi ti se yalu ninu aye oni bojipo eyan ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun tun ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesan aro metausan ati showru lagun meji lauru lojo sunday apade lagun mejo apo aro si meji lausan ati showru lagun mekwa le o je roni witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
4: Javis PR Eye Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR Eye Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to se olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe
5: 070 101 522 55
4: ojulo bara oni

0: bo pada e ja tesi waju lori oro re ti si oro olorun yori dafidi ori kerin di logoje merin di ni ogoje 136 lati ese kini si ikewa oni e fe pa fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai e fe pa fun olorun awon olorun nitori ti anu re duro lailai e fe pa fun oluwa awon oluwa nitori ti anu re duro lailai phone ko tin sise iyanu nla nitori ti anu re duro lailai fe ni ti o fi ogbon da orun nitori ti anu re duro lailai fe ni to te ile lori omi nitori ti anu re duro lailai fe ni to da awon imole nla nitori ti anu re duro lailai orun lati jobo osan nitori ti anu re duro lailai osupa ati irawo lati joba oru nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o kolu egypt lara awon akobi won nitori ti anu re duro lailai ranse olorun alaye baba wa ninu oluwa prophet Emmanuel akande ti gbogbo eyan mo si baba kiki oro kan won ti wa laarin wa fun ti aro toni egba gbadura fun gbogbo awon to n gbo wa esiki won pe won ku simi
1: ni fun olorun ni
0: haleluya
1: ogo ni fun olorun ni oke orun
0: haleluya
1: mo tun wi pe ogo ni fun ene to ni aye ati orun oruko imi ti en gbo ni woli Emmanuel Kainde akande baba kiki oro kan mo kiyin o e ku isemi oni o oruko Jesu aye wa oni baje
0: ami Jesu
1: oruko Jesu
0: ami
1: gbogbo to n gbo mi e o ri anu gba
0: ami
1: oju oni ti yin ilere olorun ase Jesu oluwa wa
0: ami ami ami loruko Jesu baba
1: yeah.
0: Oni oruko mi ni anu
1: ben akori eni
0: ta lo so pe oruko won ni anu ta lo so be
1: Jesu ni oruko ti a fi pe oluwa oni olori alaanu laye
0: oni olori alaanu
1: ko si elomi mo
0: ko se to le sanu fun yan mo
1: si a fi Jesu nikan leyin Jesu ko se elomi ran
0: eyin sanu fun yan ni
1: ah afeni ti oluwa ba sanu fun leyan le sanu fun
0: to lorun ba sanu fun yan yo wa sanu fun yan Olorun ba ti sanu fun yan yo sanu fun yan
1: eni ti o ba ra anu gba o ra anu gba ni tori lai si anu ko le si anu anu la fi se daun gbogbo on la fi te daun gbogbo oluwa lo mo mo se be lo fi kristi sanu gbogbo aye gbogbo en ba fe ra anu gba laye afi ko wa si a kristi ni anu to to ni o e ti o ni ri pa caution ninu loruko Jesu oluwa ojo ni
0: awon anu kan wa to ma ni ri pa caution
1: be ni sa be ni ma
0: fun ara eyan eyan ma ti re lo be ni abi eyan eyan bere fun anu oni ri pa caution
1: ko se ni to fe gba sugbon pelu ipele kan tabi on keji boya enikan reti owo Olorun o pe sa ko to de yo lo sibomiran to ba lo sibomiran awon oni so fun wi pe to o ma pada leyin o sugbon wa ti si tan leyin e la pada wa ri pe
0: o leyin
1: owo Jesu nikan ni anu ti o leyin wa be ni oni kan lo ma nso gbogbo fun ni ni ase pe loruko Jesu Oluwa a oni jebi
0: ami Jesu
1: o ti eleyi anu se pataki laye biri fun anu keyin o to le ra anu gba o di gba to ba ra anu gba
0: wiri wiri pe e saba mi se lo mu opolopo ti ki fi bere pe kini o sele nigba te ba fun mi de ba gbe kini ile mi lowo
1: ni rin ajo igbagbo gege bi omo Olorun anilo amumara anilo ifarada be ni asi nilo ka da kristi mo ni tuto tori pe inu e ni gbogbo e wa apere gbogbo e nbe nu Jesu Oluwa amumara ifarada e o bi enikan ba ni amumara ni tuto ko ni si eresa ti o fi ri anu yen gba loruko Jesu Oluwa a o ri anu gba loruko Jesu
0: ami Jesu
1: so e ri wo so be pe o ni emi o sanu fa won ti emi o sanu fun loruko Jesu Oluwa a o de ri anu nla gba
0: kini tumo ipamora yen pe keyan ma keyan ni amumora ninu kini
1: o se ni ti o ni ni la koja
0: ko si eni ti o ni ni ila koja
1: bo ti wule ko gbadura ko gbagbo to laye ila koja ma
0: wa
1: to ba ti wa wa be yen iyan amumora titi ti o fi koja kuro ninu e ila koja ki wa titi
0: fun gba die ni iji ki ja titi
1: iji ki ja titi ategun ni ogbudo dawo duro te ba ti ri ti iji nja ti nja ti nja o mo nja gan bi eni pe ko ni tan won sugbon ko n pe to fi ma n pari awon to ba wa ni oyi e tan lamumara e tan da Olorun mo ni tooto awon ni wa dupe asiko iji lo wa yi o a wa se jeje e ri ti odo to ba nro to ba heavy awon ti o ba le drive won a park awon kan te pe won mo ko wa nu ojo won a ma lo slowly won a tara size ile ina ya ma tan were were were won de ra ma lo won de bi ti won lo
0: nigba ti won ba sare ti won kanju
1: won de bi ti won lo tori de eleyi gbogbo on to nla koja yen fun gba die ni o obi ko ne pe ti o fi tan loruko Jesu wa ra anu gba
0: ami Jesu
1: bi ti ba wa da keje ogo ma ntele iyen na npe laanu mo pin anu yen si meta anu ta sise fun e o anu to ni ori ofe ninu ati anu ni tori agbogbo e patapata inu won Jesu luwa nikan lo wa bi enikan ba ra anu gba laye aya de ro lorun awon kan joku le mo nbere fun anu mo nfa anu mo nfe anu to ba sise to ba je pe anu ta sise fun la damo wo bi to ba joku to nbere fun anu ko ni de o to sise wa sise fun ikan iyawo lire eh ojojumo mi ro pe mo nsun maju
0: mo mo nsun je
1: mo nigba tensun
0: ah o nigba ti mo mo nsun
1: nisin ba gbo yin wa le ra anu gba e sise fun ni enikan o kan leji kojoku
0: o kan le dide ra o kan le dide o kan le sase de dide yo ni bi kan to ti bere
1: anu to anu ta sise fun ni anu kan
0: pe anu to fohun yo ni bi teyan sise anu de
1: wa sise de bi kan
0: o sise lo re ba anu ni
1: beni
0: o se wa lohun wa sanu fa won ti elomi o se wa la rara to je pe awon kan wa ti won gba ti kutiye awon ko wa ti won gba rara ti won wo wi pe kini Jesu wo le polongo fun mi se ba re ni to gba ti kutiye to je pe latosun atoru won mo pe omo Olorun
1: e
0: o si nja lat atara ati emi lati bere lowo Olorun sugbon sibe sibe ko ri ikoko gba e wa we ni to yo le je pe ati gbadua gan wahala ni yo ri ikoko gba yo ma fe ni tin gbadua se yeye pe ki le n dara yin la mu kiri si
1: looto a ma ri be anu to lori ofe niyan sugbon
0: kokoma
1: boya ni iran kan boya enikan so ni iran
0: anu to ni ori ofe ninu ni
1: o lo ma nse be o se be fun awon kan to je pe won se farawe nu aye e n ba farawe won a lo apare olo lo se be won le gbadua won le gba we be ni won de farawe e wa die ni ri oluwa lo nse be o toju esaye won ni but kokoma no kokoma anu to lori ofe niyan number 3 ti won so nu yen so awon lori ofe mi o saran ti ma sanu fun ori ofe niyan awon kan o sise fun ti won la ba wa ri awon to sise fun awalapo laye yawo ni nisin bayi o sise de be ni every day ago mejo e ti gbohun yin bi ago mejo ago mejo mo pe bo le nsun nte nka lojojumo bo le nsin to le study e ko di ko ye mo ka e mo ka be ni ko ye nka novu lojojumo de ni lo gbo so pe e sise de be ni
0: ikun ni to n ba ti de bi epa
1: e o
0: wo mo bo so lenu kuruku
1: a e so le de be ni o le o le se
0: o le o le se
1: o le o le se
0: ole igbagba igan ta wa nu re ole o le se gbagbo
1: mo wa nu rin ajo 90 days ododun oni lo o pe 27 years lodun ben e ri pe ododun mo ma wa bi
0: ben ni ben
1: eh eh emi na fe wa lo yojumo te ba nda mo lo yojumo mo wa
0: eh eh raye ti
1: wa te ba nda ma wa mo wa
0: program kan ti keji ni o fe ma si ose kan ti program oni la le wuru church o fe ma si nu ga se na ba si ko pe program yen e ba wa sun so se ojo be dogun o eyin o se sun
1: ko se sun eni o ba sun ni sun
0: ko se sun
1: gba to wa loke o sun
0: eni wa loke o sun iwo si n la kaka lati di oke
1: beni en to gbogbo yen ko lo ma doke
0: ke se gbogbo yen
1: beni ori gbogbo yen ko lo ni charisma to ma n doke awon kan oke wu mo but won o le de be oke bere fun ododo o bere fun ogbon o bere fun agbara anu lo keyin re awon kan o sise yen won bere anu
0: oke bere fun ogbon bere fun agbara
1: bere fun o bere fun ise asekara
0: o sisi ase kara to ba fe goke
1: te ba ri Dangote se pe out Nigeria anu ko isi
0: ah ko isi o because baba o isun e mo ri ti won ba gbe file ka kiri ni
1: baba wa tan ni
0: bi baba wa tan ni
1: bi kabiyesi
0: o kabiyesi o
1: ah ah ise ni ase debe
0: be ni o
1: orun ke
0: ah ati doke o se n to rorun
1: so live ri pa won kan goke won jabo won o sise debe be yan ba sesi goke a sesi jabo
0: so won sesi gun ko mo ba sesi jabo
1: sise debe
0: ipade olododun
1: e o
0: ninu lodo yin mo pe pelu awe ni
1: nipa ori ofe olohun
0: baba bawo le se nse
1: jesu mo ni mommy jesu mo ni jesu mo ni jesu mo ni on lojo
0: oro o dunke lore te ti be
1: 27 years lo pe lodun ni mo ti n ba irin ajo awe olododun ibo 90 days ni o
0: ti o posu meta pe gerege
1: o ma pe osu mi o ti wo last day bye on the 2 on the 3 on the 4 la gelu tin pariwe lati
0: close meji
1: on the 2 on the 3 on the 4 e o yen Wednesday to n bo yi Thursday ati Friday eni e Paris last night so 89
0: 90
1: so Friday Thursday and Wednesdays, a little boy on the 2, on the 3, on the 4. Now, dog paddy, ne Christ, illa headquarters and fatusi. You ni agbarapo bo gwe ti patapata to ngo meta jo bere pade e ja jo pari e e a le kai awon eri lady kan last year o nwa omo ni nwa so in family won e yo kan na mo bi
0: ninu molebi won won bi omo meji
1: kan ni o wa down wi pe ngo mi lo bayi o daddy e ba egun je jesus ni o baje
0: ki se mi
1: last year boy omo to bi yen wa pe omo to ti bi o na ti bi kan o wa pe 8 years ha daddy egun ma tu fe sele
0: o tu fe sele lori oto
1: no fi 90 days odun isun o wa kinu pariwo omo okunrin kan obirin kan
0: okunrin kan obirin kan
1: igba to ngbadua yen igba to ngbadua yen aye ro boye won ro ko yo se kini sugbon igba to olorun to wa dupe o wa dupe mata 60 days ne odun ile daddy okunrin kan obirin kan re o bo se n class are okunrin kan obirin kan
0: okunrin kan
1: to npariwo re amo kan fi sele ya
0: awon kan rerin
1: beni kini bi nsi kini so
0: o lo si mo n to wa lori ori
1: o mo ti gbo mo yen wa dupe bayi o ti wa okunrin kan obirin kan olorun se fun o se se niyan so to ba n bere fun anu onilo igbagbo onilo igboran onilo ko osise o de nilo ko gbadua
0: won dake
1: oruko jesu wa ra
0: anu mo pa inu re de
1: 90 days odun yi o tun pari lo niyan o Wednesday, a padi ni Christ Healer Headquarter to wa nfatusi. Eh o nipa ori ofe Olorun. Wednesday, Thursday, Friday. Sunday o ni ajodun awon okunrin ati idupe 90 days ile. O si ri niyan.
0: To en to fi mo ti ajodun awon okunrin to wa tu fa mo idupe ti 90 days. Obinrin gboro wa niyan.
1: Dandan niyan. Idupe un ase papo ni.
0: Ase papo ni.
1: Eko Ibadan. Abuja gbogbo alaojo peju pe nbo
0: se eyin nikan soso le wa ma n lanfani ati glo fosu meta yen ni abi e ma n fa awon kan mora ta won ton ba wa de korita kan daddy mo fe o da
1: be pe
0: o da pe aranu se mi
1: se mo pe ni ti a pe layin awon ti a ni la se logo ori ofe former driver mi to nwa mi o na lo n fe ba mi nkan ba pe ya se mo e o so elesike jide nwa mi so wase wa be ni wa awon omo re ni a baba kan de to nwa yi awon lagbara ni lagbara kun si mi ke jide lagbara so mo wa so pe e ma ba ngba wi yi o wa be ni awon pelu mi a jo travel a jo so ti gba na we
0: ko de wa so fun yin
1: so fun mi gba to pe 70 days o se yiwo ni
0: hey
1: we ngba mi ngba mi la ro o yiwo ni o ki lo sele abe ngba we o lo ngba
0: mo so be pe mo ba
1: ngba de emi la fun lori ofe awon disciples wa ta pe a pe won 90 days disciple oni gba ti won gba ti won oni gba ti won break efe mi ati ele
0: efe mi ato lo le
1: o fun mi lori ofe eni to de fun mi lori ofe o ka ju e lo fi fun mi so tori di eleyi ah gbogbo awa ta n gba no church first 30 days ajo gba ni gbogbo to patapata
0: pata first 30 days gbogbo jo ajo ma gba
1: so eleyi to ku awon to lagbara re won ayo kan le won fi kan
0: si won ayo kan le
1: so mo yi to pari e nse
0: gbogbo won mo so to pe daddy agbadura
1: ni daddy agbadura ni
0: agbadura mi
1: o gbe kan lo ni osa mo ma to ni ku aya o ma to ni ku aya
0: pe adat emi o lagbara emi o eyin o si ba won ja si pe to re yin lo lohun pe
1: mi lo fun lori ofe
0: ki se pe won so wipe ogo odi dandan eni igbodo se leyin yin
1: iro ori ofe la femi aya woli awon mo rorun
0: ah emi o mo
1: ndo ni ngba mo ti lu oyinbode ara mi ndan boroboro ni ti ikun yo daada omo mi kan ni oni daddy
0: oni ikun yo bembe
1: omo kan ni daddy ikun ma to pare ba yo e ma ja tora wa yo awe sin to rorun
0: ki awe
1: o mo ori ofe olorun ni a de wa le ro nkun gba afi ka gba
0: ka gba
1: be yo ba fe kuju bo nkan mi ti o de fe lo biri nkan mi ti o de fe wonu imule mi lo leyin ti christi yo gba
0: leyin 90 day olododun yen ori ofe ma tun wa ngba mi boya ni pe ba pari awe fun 90 days yen sha ori ofe ma wa fun yin lati le mo jeun daada
1: ah ka to le jeun ah mo se ni mo se die
0: mo se die
1: eh awe tun tun ba we nle gan se gege bi wuli e ba ti pari okan bayi mi o se mi ba eni be
0: godun baba gbadura fun eni
1: yo ojo kan wa oju mi fe ni ojo meji ta ba so po gangba mi gan ni ma yipo odun ni so awa ta fun lori ofe loruko jesu luwa emi mo yo tele yin loruko jesu
0: ami jesu
1: a de ranu lagba
0: ami ibi to wa de 80 eni ni 87
1: eni ni 87 bayi so
0: ola ni 88
1: tuesday
0: 89 wednesday 90
1: so ti to fi ma di friday no church la ma wa nipa ori ofe Olorun
0: leyin 90 leyin Wednesday to pe 90 days yen church le wa ma wa throughout
1: church la wa lati ojo Wednesday bayi
0: se ori ofe wa fa won eyan lati sunu church aye wa
1: nipa ori ofe Olorun aye wa gbogbo an to ba nbo patapata ibana lo tin bo ni o eko ni o nbi kibi to ba tin bo aye wa loruko Jesu lubala ori wo ne gbabo
0: amen Jesu meyan ba wa nbo ni fatusi baba ogbon wo ni ko dasi
1: e ba tin bo lati bikibi lati badan e wo na ke di academy olomi so pe n lo si fatusi ni church baba kiki oro kan e nbo lati Eko challenge academy abebi leti bole e nbo lati bere itamerin ile titun ile kan ile eja oja agbo eyin dojo oja olomi a so pe n lo si fatusi ni church baba kiki oro kan e nbo lati Iwo Road challenge Iwo Road ore meji e di abe bridge academy olomi e kan so be wi pe e n lo si fatusi ni church uli imoneli kan di akande baba kiki oro kan awon lokada to nbe ni academy yen won na ma church odo wa o lagba olorun ago mesan la aro ojo Wednesday oni 90 days Olorun
0: pari
1: so eja jo
0: te ba ti bere program latago mesan yen gba wo ni gba to Olorun ba to fun yin lori ofe lati de ko su
1: sile power night success night ni Wednesday a man se program on every Wednesday sugbon pari re a man se ni church wa net quarter ne fatusi Wednesday yen ago mesan aro si ago meji lani so a man ne break there a continue so marathon ni to fun ma dojo aro Saturday lagba lowo Olorun so Wednesday Thursday Friday Christ ila eko lati pade awa ta ma jo npade ni titi lope zone 2 titi lope ko lati pade ni Wednesday le a pade ni Christ ila headquarter Wednesday Thursday and Friday
0: kini ka mo yan ma mu bo baba
1: ko sa mo bi ni won lowo ka mo igbagbo won lowo ka si mu Jesu won lowo anu yo fun fun
0: bi omi bi 50 liters ni ko tori ofe ba wa to ba ti won won rubo
1: Jesu ba Jesu omi ara Jesu to eje re to agbara re to lati sin gbogbo nu gbogbo
0: ninu gbogbo ninu gbogbo te ba wa di ale ni ojojumo ki le ma nlanfani ati le je baba
1: je mo o ti o lere won awon to ba n gba bo to ba gun bayi o lere won
0: o le oni oni
1: oni nti eniyan le je be ni e o awa ta ba n gba be
0: ki se pe keyan wa lo te ba
1: iro
0: leni n o je
1: awa ta wa lori ofe awe be e ma je e ma

0: dada kan de ma je isu dada tori ta ba tun pari aro tun pada bere o sogbon
1: aro
0: Jesu oju oni tiwa
1: ami Jesu
0: ani sisi Oluwa daran
1: o fun gbogbo awon eyan ti mo lori ofe lati pe ki e gbadura fun won tori awu mi pe bi a se bi eyan bi 90 fun 90 days yen baba sori ofe le wa fun yin
0: eh ti Olorun ba je ki won le se tori ma won program laipe yi
1: won
0: ba wa npe mi ti mi o ba gbe ti won program ni yen won le reach mi ni WhatsApp una ni mo nlo fun WhatsApp e o 0800-331-95425 number ti mo nlo ni yen
1: le ko si
0: 0800-331-95425
1: awon iranse olorun wo ni won jo lejo lanfani ati
0: opolopo iko ati riju la ma jo se opolopo iranse olorun ni ati loki okun la ma jo nse
1: lododun
0: bo se opolopo lori emi la o jo se pelu
1: Sunday to nbo wa ni idupe
0: Sunday to nbo on the 6th
1: ti Sunday yen ni ajo dide ati mu
0: be ni a o je a o mu koda mo to invite you si yo tun dire le
1: eh Joseph o ti wa mo deri re mo deri yo wa fatusi mo deri re lo ti gba ni si baba ti so pe ejo mejo banka ni o awon to gbo wa laaro e baba e gbadura fun won
0: olorun mo dupe tori pe o je alagbara leyin e ko si elomiran oluwa gba ope wa
1: ami jesu
0: e mo gba iyin wa
1: je
0: mo lo mo je mo aije aimo aife abe kanara fun odidi 90 days ododun to pe 27 years olorun mo gbe soke loni o di majemu o eti to ngbo mi pata ibi o ni sele si
1: ami jesu
0: station yi loruko jesu oluwa o ti wa loke e o ne wale
1: ami jesu
0: wa to sise ni bi ati elenkeji ofa o ne ba won
1: ami jesu
0: baba to gbe bi kale daddy emi yagun
1: ami jesu
0: adi ape lori yin
1: ami jesu
0: o pe to pe pata e o ne je bi
1: ami jesu
0: ni olorun a se
1: ami jesu
0: o ti e nfe pata o ye gba
1: ami jesu
0: o nfe omo gba omo e
1: ami jesu
0: o nfe alaafia mo pase omo alade alaafia ni mo n pariwo e gba alaafia
1: ami jesu
0: o nfe iyanu anu lo n pe iyanu gba ti e
1: ami jesu
0: o gbogbo to wu okan re a se fun o
1: ami jesu
0: iye to ga ju ni pe pati jesu ba de a o ba jesu joba
1: ami jesu
0: ani faye borun je
1: ami jesu
0: ipade wa ni ojo Wednesday Thursday Friday loruko Jesu ayere o ne so
1: ami Jesu
0: oluwa wa
1: ami ami ami loruko Jesu
2: Ladiloo FM 96.7
3: Dr. Strap Recycle ati tamato dirorun ba fun gbogbo eyin te fe tamato ni cash and carry no delay Dr. Strap o ra lowo yin eyi keyi moto te ba fe ta eleyi to duro re ni abi eleyi to ti gori odo tohun eyi to ti delay idoti ladugbo aloku oko ti tu fi taruku tin yo lowo re lenu to ti fe sora re di agbana fun yin tohun ti oko tin kankan o se te fe ake fi paroko ke to fi upgrade bo se car truck bus trailer ipo yo ki moto awon wa Dr. Strap o ra lowo yin e kan si won 09083013333 09083013333 09083013333 andu won lori Twitter Instagram ati Facebook ni @DrStrapRecycle Dr. Strap Recycle de moto tita di rorun
4: Ogo ni fun Olorun ni oke orun. Mo ki gbogbo eti to ngbo mi jake jadu. Ibi ti ategun yi nfe de, mo so pe loruko Jesu Oluwa aye yin o le baje. Oruko emi ti ngbo ni wuli. Emmanuel kan ide akande. Baba kiki oro kan lati Christ Healer of the People Global Ministry. Ye Christ People Church. Eleyi to wa ni Fatusi, Academy Olomi ni Ibadan. Olufe 90 days paripo. Hey, on the 2, on the 3, on the 4. O ni success night ni bo ni Christ Killer headquarter ni Fatusi ni de diago mewale la o ma bere si ago marun aro oh my god anu yo fun fun o olufe wa gbo to ba ti nbo lati bi kibi kan de abe bridge academy olomi so pe o lo si Fatusi ni church baba kiki oro kan wa gbo on the 6 o ni ajodun ijo ati idupe 90 days o ni fe pe mi 0800-331-95425 mo so tele anu yo fun fun ileri adese Jesu Oluwa wa amen
2: o mo se tutun lo pelu agbara afu

o ni poji po ni mo ni temi to pa ke jesu se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logoji transformation yi pada na kori tonu ye o gbe ni etu ya ma bo iso ru to ma waye lojo sunday september 13 lonu yi iyana to wa le ko papa filling station to wa lori bridge wo road na loju ko jajo nku egbe egbere won ni egbere ijo olorun kankan agun mejo ale ni so wo ti bere egberun meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororun ti mo ni mo pa na tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se benga fi prophet suma ati bebe lo egbe 0902 520 2724 yesu meji re ke ka jo pade ni be.

0: bẹ oni awọ pa ni wo ni o oni olosun ni e o oni shango ni e o you are under traditionals ijọbo so pe won me so ekeji ni iwo ti o gbere ni complimentary iyen ni awon to gbe eto massage wa era nkan nisin wa la se massaging wa ni awon ni awon irinse kan ton fin tu ara ton fin gun o ba ti gori e gbogbo on to se yan ma jabo sinu omi complimentary ni won papo mo eto isegun ni to je iwe ategbo ti won fe lo then awon kan wa pe ra won ni alternative seri alternative ni pe ele to je atokire wa na ni o bi acupuncture nisin awon kan wa the acupuncture nisin awon ma nti irin se pe ki se iwosan tiwa tiwa ni tiwa ni okere lo tiwa china lo tiwa so iru yen na ijoba accept e fun ni o to ko opo soju kan bi pe gbogbo yin yi o se bi ewi ategbo na le fe fi ma se o ba je pastor o ba je imam to ba tin lo in to je mo ewe o n lo ororo o n lo ose o n lo ewe mo adura ikana ni gbogbo yin abẹ orile kan la wa tin kan o se je niyan
1: so lowo kan ni si o ye ki gbogbo won patapata ke everybody wa sabe tin kan
0: e se ibi to ye ko ye wa ye wa de dada niyan sugbon awon wa fe prove pe e kan ma fe so pe emi o complimenting yen awon kan tun gbe ajo nisin apra ni sanaji which is integrative medicine awon so pe mo je akose mose dokiteri oyinbo mo tun je akose mose ni pe wi ategbo mo wa fe lo mejeji po awon pe ni integrative medicine awon na ti se registration labe CSU ijoba won ti register yen sugbon ijoba apapo o ti foju wo won
1: okay
0: so ijoba apapo n so yi pe anise nisi ijoba ni to ba fe se dokiteri loyinbo duro si dokiteri loyinbo
1: ma wo nu tewe
0: to ba fe se doctor tedo duro si to tewe tegbo ni ijoba si do lori sugbon awon so mu ijoba pe opon ti sun e je ki yato de ba wa awon tewe tegbo omowe ni won we have professors
1: okay
0: ninu wa e je ki imo ti won niyan e je kon fe gbewo tewe tegbo yen ki le jomora won ni
1: a ma ta ba ti pada de lagbara olorun tori bi nbo ti signal mi ka lo si oja latekan a ma lo soja sugbon ta ba ti pada de ma soro lori eleyi te so ton yin nisin ma de wa kreke dahun ibere yi pe ibere pe oyo state government gbogbo yin so pe ko fun yin laye ko fun yin laye e na fe saya ganga ke jade bi awon medical practitioner se n jade ko fun yin ni aye ni department ministry ke yin na ni but ti won ba fun yin laye pe ke wa bere tewe tegbo tan fun yin ni office ni ministry nbe yen kini anfani tawon ara lu ari gba nbe tori to ba lo tewe tegbo nisin agbo won bi nkan mi abi kilo ni owo na ni agbo won bi nkan mi ku te ba fe toju wa nisin owo te ma gba ma npo so ki wa la anfani pe ijoba fe ti ijoba ba gbe yin sile ki la anfani awa ara lu kini a ma benefit ni owo yin ti oyo state government ba se tan leni lati gbe office kale fun yin ninu kini because a le wa be ke so pe ka fe treat wa lo fe ma dahun si ibeere yen ta ba ti pada de bimbo je ka sa lo soju oja oko mi o se god bless you eyan yan wa ambo out ide
2: Wagilu FM 96.7
3: 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o seun titun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesa aro meta osan ati showru lago meji la oru lojo Sunday apade lago mejo apo aro si meji la osan ati showru lago mego ale o je ironi witi ni Mercy Camp kilometer 18 Ibadan Ife Expressway o sengere Ibadan ni pile Oyo ifonse Olorun alaye Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe Olorun ma lu atawon ifonse Olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua ijalun re nduro di onbe o

O tun ti rokogo iyen ni ikanni Lagelu FM 96.7. Oke gajo ke. Ile funfun balanfelele nle Ibadan. Iyen laafin Oba Muritala Adebayo Akande. MFA. Ekerin Olubadan tile Ibadan kabiyesi baba. Afin yen re. Ele ta wa ti gbe ngbohun si afefe. Iyen lori eto ta pe ni jakamo. Ibi ta ti man lanfa ni lati mo ja jomo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re idaraya lolokan ojo kan. Apa bibi ni. Apa bibi le ti le gbo. Ele ite ti le mo bo se nlo awon aja abale iroyin re idaraya. Ati exclusive one. Breaking news. Hey gbogbo en be nbi ni ayin le ti le mo bo se nlo. Loni ogbon jo niyan. Iyen ninu osu kejo. Ojo simi ojo Sunday lo bo si ojo simi to kan yin osu kejo on leleyi anu Olorun oba mi Edumare yo wole to gbogbo wa wa a ni simi tan ka tun wa pada bo sinu nira ilu ase Olorun ko ni ri be nla yi lo ni je temi ati yin gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo Olorun oba o nlo ba to ni itusile lodo a fun yin ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa bi nkan se ma je niyan loruko lootu eto yi ti o yi pada tun ba baba tun di omo olawu Alex Ferguson iyagun ta so lu okunrin ogun abi nbola sadi o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngbo wa anfani nbe lati wo wa iyen lori ikanni bani dore ti Facebook e lo te sibe Lagelu FM 96.7 kete ba e ma gbo wa e de tun ma lanfa ni lati ma ri wa wo sikiru ayin de oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe yeye awon kin to ma lo kin to ma wonu royin lo nisan ei ka se awon eyan tun gbo pele ni daily payment wa tun gba bo se ba gba *347*1004*2# *347*1004*2# aboju opo taye lukara e lanfa ni lati ba be yen wole to ba je be yen lo ka yin mo eyin te ka lowo ni yen lori google e te sibe www.cashe.ng www.kashe.ng e ba be yen wole agbe yin de be wa ti click sori ti lagelu ehe ma gbagbe pe promo yen lo lowo iyen play 3 get 30 ticket 3 times 10 a fun yin 30 ehe promo yen na lo lowo wa imagine wa play meta ona meta eyan fi taba yen dandan ni ke yo tata jiri bi nkan se ma je niyan *347*1004*2# babe yen wole okay mo nbo lapa abe yen nbo lapa abe yen ridwanu line lori ikanni bani dore Facebook yen lo nsafihan wa e seun gan ni eyin ti wa te wa nbe yen tori ti wa inu DJ League agba ojele wa ni ma ba ole ri pe iko ti Shooting Stars lojo e ti Friday won ti side o DJ League agba oje ile wa Nigeria Premier Football League o ti gbara otun wo iko ti Shooting Stars lo side ti tote yi awon na gbalejo iko ti Inter Lagos won de se won lalejo normal iyen ni papa seri Adama Sigba ami ayo meji seyo kan oni won fi se won lalejo iyen ti koja lo imi lo tun ku ta tun reti lowo oko Shooting Stars ah koko be ni pe awon na side league agba oje ile wa loni league n te sowo waju Abia Warriors awon omo ogun Abia ati ikọ ti Kun Kalivani Barao FC ati ko Nasarawa United Bende Insurance won ati ko Warri Wolves ni Doma United o ma gba ikọ ti Sporting Lagos lalejo Enugu Rangers ati ko ti Katsina United ni Ikorodu City won ati ko ti Rangers Bees, Majoma Wako Kwara United ati ko ti Kano Pillars na
Niger Tornadoes ati ko Yimba International Rivers United won ati ko Plateau United wa jo ma jaja United e bi nkan se ma lo niyan leni gbogbo ofigagbaga yen ago merin losan toni ni o ma waye up shooting up stars ni gboro aye oya papapa eja sosowo waju e sewu abdullahi e agbowo eyin omo bibi orilede wa nigeria e ninu ko ti super ego o fi nkan kan iyen si ori social media andrews e awon oro oro bi owe oro bi ofa ta sewu abdullahi lori rogbodiyan ele to nlo iyen ninu ajo ti nfa Nigeria Football Federation ajo ile to nse ko kari ball alafese gba ni tibuto orilede wa Nigeria niyan Sewu Abdullahi kini n to wi kini n to so se mo pe ajo ti NFF nibi ti nkan de duro bayi ben tuka ofan ti to si gbegire ni kaluku wa ko eko e lowo wa duro gogogo ti o ko we fi sele ti o yadanu bi pe awe eyan fi ehunu gidi gan mani lori ball alafese gba lorilede wa Nigeria ipo to wa wi pe kilo de kini nte nse kini nte nse kile joko ti bayi ibo so pe bayere ban jona ni ododun awon agbagba be ki lode alosun eyin tin lode alosun ti yin esi mo payere njona lojo odun kilo de kini nkan to sele gangan eku oke bi eku eye oke bi eye ninu ball alafese gba lorilede wa Nigeria le to de je yi pe atoni royin ati awon ololufe papa julo ni tibuto orilede wa Nigeria ni won fi ehunu ye gangan lo nfa sababi ti to lori telemu ninu ko ti ajo ti NFF ton fi nko wi fi ipo won le Sewu Abdullahi ohun na ba won dasi o fi nkan kan sori ero ayelujara re oni seri arabi oni nto to si n lo baun oni nto to si lo baun oni e lo wo ipinle to gangan ti wa awon eyan wa ni e pe ta lara bi ta leni te so eyan fi mi le jare e lo wo ipinle to gangan ti wa ni ipinle samfara I ball alafese gba nbe se ku kebi eku se ye kebi eye ibi to gangan ti wa be kedere Sewu Abdullahi lati ipinle sokoto lohun te oni ara abi to wa lati ipinle samfara bo se yo ri fun gan na lo se ri fun yen oni ohun ki gbogbo awon ololufe ball alafese gba ni tibuto orilede wa Nigeria yen Sewu Abdullahi lo so be o ohun mo ki yin ku orire pe eleyi lo o lo olohun mo tun ja pade iru e mo koda gbogbo n to ba ti ni se pe elu ball alafese gba oye won kefin ara abi nbe mo ipinle samfara to ti wa otuntun so ipinle samfara yen ni kini to se nbe nothing Sewu Abdullahi lo je ko di mimo be le underline e si wa de assignment ni lara abi to wa lati ipinle samfara bi iroyin yen se lo le mi se ka fun yin yen ki nkan se je niyan oya papapa eja sun sowo waju awon figagbaga lori sirisi lanfani lati waye nile yiro awon league lori sirisi o lanfani lati waye dije la liga waye lana Levante o fi aje iko ti ri Betis ami ayo marun si meji lo bade Riso said that awon na fi aje iko ti Espanyol meji seyo kan Atletico Madrid won lo pa Sevilla mo le ni pelu ami ayo meta seyo kan loni o nte sowo waju Real Madrid o mi dada ogbeni Raul fowo tutu ijoba atalo awon ti tala Madrid niyan aba e ni dowo boju pada wale pelu ase Olorun iko ti Real Madrid won ati Malaga ni dede ago merin lo ma waye Deportivo Alaves won ati ko ti Valencia yen la ago mefa bo Celta de Vigo won ati ko Athletic Club Bilbao la ago mejo abo lo ma waye Ola Losasuna ati Getafe Barca nko won ati ko ti Real Valladolid Barca lago mejo abo la sha

so nipa rafeli a o gbo total package e wonu nko ti galatasaray lati nko ti ac milan 45 million euro 45 million euro initial payment o nje bi 43 million euro 2 million o ni ajemonu addons ni e 2 million euro o n lo ju je gbogbo e je 45 million euro o ninu ohun dun ayo ohun kun lati darapo me eni to je ore ehun iyen Victor Osimhen o pon ti jo wa ninu dije ti Serie A na ri tele o ninu ohun dun lati darapo mo o ni o ni gbagbo pe nkan o je irorun o je irorun fo ohun ati Victor Osimhen iyen ninu ko ti Galatasaray o ni pairing na won yo fe je pe o ko fe siru e gege bi Rafael ya bo se je ko di mimo pe ore timotimo bi ede awon ara awon to de yera awon o ni Victor Osimhen bi nkan se je niyan oluko ni ozemo ninu o soro ilekun iyen lori Kylian Mbappe ati Vinicius Junior bi pe pelu bi nkan se nlo e papa julo ami eye ile to nbo lona baba nso nipa ami eye ti Ballon d'Or o lohun o ri nkan to ni ki ikan ninu Kylian Mbappe abi Vinicius Junior papa julo Kylian Mbappe o ni baba nso pe lara awon to ye ko gba ami eye yen lara awon ni Kylian Mbappe ati Vinicius Junior wa ni pairing awon mejeji yen yen ninu ko ti Real Madrid yo gbe ko Real Madrid ti pe ami eye to tun wa nbo yi o ko ye ki o je wi pe agba ball to gba ife eye nikan oni oni ni o leto si ami eye yen oni ba ba wo individual performance eyin o le koyan o Kylian Mbappe ati Vinicius Junior o le eyin o le koyan won kere o individual performance awon na gbe iko won gbianju ni toto won tun gbera won daada tori pe baba nso nipa o ni ise nkan to rorun Kylian Mbappe eh ke eyan ma je all time top scorer iyen ninu DJ ife eye agbaye wa ni mo ba fe se ami eye lodun yen ke eyan right iru e o oni lai lai fa abada ke eyan lo nu DJ ife eye agbaye ko gba highest goal scorer ni show easy ni gẹgẹ bi oluko ni ozemo ni o bo se nje ko di mimo ba ba de nso nipa Kylian Mbappe ohun ati Vinicius Junior o to won o gba ife eye iyen ni sa to koja lolo amo won gbianju won gbianju oluko ni ozemo ri o ni pe ni ti tohun o ton ba fi da idaka ati tohun o ni awon mejeji ami eye Ballon d'Or o lo to si won o to si kan nu awon mejeji yen aba nso nipa Kylian Mbappe 48 goals involvement yen ni sa to koja lo ni ko ti Real Madrid 42 goals with 6 assists o mi awon ile tun lo bi 32 pelu iran lowo mefa bakan na lo mo sori fun Vinicius Junior 32 goals involvement lo na ni 10 assists with 22 goals oluko ni ozemo ri o oni easy ba e po rorun be yin na gbianju re wo ise agbabolu to gba ife eye nikan oni ami eye Ballon d'Or to si gege bi oluko ni ozemo ri o gege bo se je ko di mimo oni baba nso nipa ti lagbon ti tawon oluko ni ye Ballon d'Or oni oun le so pe e mo wule wa lo bomi laarin oluko ni Luis Enrique ati oluko ni Luis de la Fuente oni awon mejeji yen laarin awon mejeji yen ni ke wa si ni ogba idije ti Champions League ateni to lanfa ni lati gba idije ife eye agbaye e wa saarin awon mejeji yen amo baba nso nipa ami eye ti Ballon d'Or yen fun awon agba ball gangan o ye ko je awon agba ball ile to gba ife eye nikan ko ye ko je pe laarin won nikan ni won ti yan omoye gege bi oluko ni ozemo ri o bo se je ko di mimo lori ikan ni bani dore.

awon iya wa ti won ti se die ni ile oko e ma ni lati ya wa logbon o e ma ni lati ya wa logbon e de ma ni lati pe wa so that e le se alaye fun wa pe bo le se mu ile yin duro nigba ta ba soro nipa idari ninu ile bawo le se mu ile yin duro bawo le se se to je wi pe oko yin se gbo ti yin sugbe yin na e si se toko yin nitori awon obirin mi won ma so pe wo mi te I cannot cope why to je wi pe se ma kan ma se bi didere ninu ile ma kan dake se mi no lopolo ti mo ro ni se mi no lori ti mo ro ni mi te le cope o mi le cope I cannot cope emi na ni ori ti mo ro papa awon obirin to kawe yen I know what is right. I know the things that are happening in and around me. Ko nse gbogbo gba loko mi ma ni ki nse bayi. Awon mo mi wa se gbogbo gba ti oko yin ba ni ke se bayi le nse. Ti nkan ba wa dun yin lokan te fe se ona wo gangan on le n gbe gba. An so nipa idari sugbon pe lori sirisi. Se won pe kokoro to wo bi kan le ma wo bo mi. Ko de si one straight answer to this thing. Sugbon lo ni an so nipa idari. Nigba ti obirin okunrin ba ndari enikan ma so fun mi enikan so kinikan o lohun lohun ohun ni oludari ati alase ninu ile ohun ko de sent to le ba ohun so otherwise o ni tori pe bo nse je oludari lohun tun je alaabo o ni ti yawo ba nlo bi kan abo n fi pe bi to n lo yeko yeko lo o ni eton lati so pe joko ba o de gbodo joko ni o ni tori kolo ma jari nkan ti o da ti nkan kan ma se olowo na ma ti bere idi niyan ti obirin ohun to se gbodo wa labe idari ohun which is already you to want live back with that ability mama no okay take care easy yes I'm the leader and I'm the controller only and I control my wife oh to ask sorry what you mean to you when I control her to the right direction money okay me sir follow she lo down mama wa in jail tell she lanfani gege bi obirin so lanfani on to nse fun wa ni inu ile gege bi obirin gba ta ba wa ni abe idari abe akoso oko wa a ma fi oju opo sile ile itele pe 0912370 8675 ti jako o ta koko o awa lara wa loye loso toni ni nitori pe ile wa gbodo daru be ni sugbon ki lawon kan ta le se ti o fi ni je ko daru eto sunday oyoyo o na lo wa lori afefe falake mi mai ti loruko temi e ngba ta bade lati ojo oja asojo opo sile fun ala ti tesiwaju.

0: adura wa ni wipe gbogbo ilakaka wa ojo ti asun dada ka toji ojo ti ajeun dada ka to lo sun isasoke isasode adura ni wipe ki ojo ale wa ko so wa gbogbo ilakaka igba owuro ko ma ja sasan aki gbogbo awa olugbo eto yi cooperatives and business clinic pe adagbere ni jejo atun dupe lowo Olorun ba to mu wa wasibi to mu wa walaye ta tun pade ara wa leni orin ti a fi wole o je orin ti ki se le te ma ngbo sugbon o je orin ti o ba eto ni lo emi ni ojo isimi ti o kein ni inu osu kejo ni agbara lowo Olorun gege ba tin se ni ori eto yi open microphone day leni iyen ni wipe eyin olugbo eto yi eyin ti awon kan ti an foju sun ni ori eto yi to je npe o kan gbogbon awa la ni eto leni awa ni a pe wole edun okan wa awon ti o je o dabe ni wipe ha se bo se ye ko rere se bo se ye ko lo re ni de egbe alafowo so opo e je ajo so e pe wole se ibere ni abi on ti abanna si waju ki ajo foju wo ni arin ose gege bi bi ti a fi adagba eto ti si ni jejo ari awon atejise ari won gba ni arin ose ti a de gbe yewo teyin na ti e ba wa da si atejise akoko o so wipe ninu ile cooperative ti awon awon ti won ba fun ni loan awon to wa ni di isakoso won o wa fi dandan le wi pe won gbodo san wo adura o da be ni pe iyan tun je
1: adura ko ma ba
0: ona ba yo mi
1: se wo lo
0: so gbodo san wo fun
1: adura
0: adura ki de se pe won o so fun pe e je ka jo toast ara wa gẹ́gẹ́ bí ìpè yẹn àmì gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn ṣe wọlé ẹni ẹ sọ wípé wọ́n á fi dandan lé compulsory removal of prayer money from loans taken by members wọ́n á fi ìbéèrè sí pé ṣé lè tọ̀nà cooperative doctor nìkan kọ́ ló wà ní orí ètò lẹ́ni ọlọ́wọ́ tún mi yẹn ìyálájẹ cooperative abimbim abimbola ọmọ sadiq o wa legbe mi bakan na ati gbohun bayo oladimiji nile agbara ni ti social media eyin ti e wa nbe ati nri owo yin tomi wa bolaji omo tayo saliwa ati bebe lo eni to nje ke ri wa wo te fi ngbadun wa ni ori ero ti facebook kakiri orile de agbaye ridwan feran mi on lo wa lenu se ni osan eti ajo nse o ti tesi ade ki gbogbo awa olonife eto yi ni america ni ni asia ni europe ati bi gbogbo ati awa omo karo ojire ni ile karo ojire ni gbogbo ipinle ni oyo ipinle oyo ipinle osun ogun ondo ekiti ati eko be na ni kwara ati apa kan kogi e kaabo si ori eto this is your cooperative doctor certified by the international labor organization for your business interventions and making sure that yes you have the right intelligence to do business gege bi ati sosita e ba wa da si eni e ko ni ede yoruba ni fifi dodo yo owo adura gbigba lori owo ti omo egbe ni eto lati ya se o pon dandan emi wa gbianju lati to si oyinbo compulsory removal of prayer money from loans taken by members is this right e ba wa dasi pelu awon kan ti o wa ni o kan wa ti awa gogo fe dasi ibi re ni bi osu meji si meta seyin April abi May agbe oro kan wa si ori eto yi a pe akiyesi awon egbe alafowosowopo ti won wa ni agbegbe odo ona apata lo si omi okan lara awon egbe alafowosowopo ni adugbo yi ti a se nfi oruko bo ni asiri okan lara won ni kanra waliti cooperative doctor so ni igba yen wi pe egbe alafowosowopo yi won san owo awon omo egbe won ti won ti kuro ninu egbe won fun won ni owo yen won tun je ko ye awon omo egbe wi pe a se ajodun a ni fi owo sita ati bebe lo a de nso ni ori oto fun cooperative yen gba yen wi pe e le je awon omo egbe lowo ke wa so pe e fe fi owo se ajodun mismanagement of fund of highest order lan pe oro yen tun yu suyo ni arin ose yi e je kin ke si olowo tun mi abi nbola omo sodik ko ba wa tesi ka gbo oro lati enu ikan lara awon eni ti oro kan
2: ya me karo ma lati le amu ni tosia ese ojo o de je pe won se nkan si ani asami wi pe iye wo mo sile kokan gege bi nkan ti mo de so fun won wi pe o so pe ara ni mo fi dawo nbe ko pe ara na ni nfi gba ki sai se le mi o fi gba ore ti mi lowo won o le mi de fi nsoro fun won wi pe won o ni fi gbe hai mi lenu tomotomo ateyin na ti gbogbo nkan ni yin ko to di pe mi o re to ti temi gba mo ba narrate everything fun ni a anti mi a fi suru o ni pe ti todo ta won gan ke se nkan kan na la jo nse o ni pe won lati ma so fun to n ba dodo won wi pe a e si fun la mo ni owo oni won so fun wi pe e mo ni riru ti an awon ti a fi ge ya lenu ni awon mo n wo fun se iru re na ko ni awon eleyi na ni won fa tolorun si ni je temi ori be mo se mu bana bi mo se gbe lona ti mo tele lọfiisi ijọ naa ti mo ni mi ni lọ bi akọwe se n pe bi se n pe won naa kilo ti e ma damu mi lori nkan mi bayi bo se pe faisi naa oun n be lẹnu iṣẹ o amọ naa ti withdraw bi mo se lọnu e ba n sọ pe ayin tẹ ra wọle yẹ ti nkan ba sọnu lọfiisi mo ni se ko se owo tèmi lori ti a fi ra nkan si ọfiisi abi kiloku lọfiisi a mo gba wọn ta moto odidi bọọsi oni 18 passengers àmọ̀gbà wọn ta tí a fi ń rẹ́ǹtì tí a fi ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé bíbí kan náà wọn ò kò wo eléyìí sí nígbà báyìí àwọn ọmọ bí wọn ò ṣe talé èmi nìkan ní tí ìgbà sísì nínú 829,000 my brother ẹ bá rí ilé ní ìsìn kọlọ máa jẹun fún kíkí wọn kẹrù wà dáàtà ẹbẹ ni mò ń bẹ ó ní ọgbọdọ kò yá ọgọọsì yìí gbogbo àṣírí mi kò sí ètìmí sọ fún wọn bẹ àwọn pípọ̀ ìyá ìka báwo ni mo ṣe wá fẹ́ ṣe gbogbo owó tí wọn ṣe jẹ 31 million àmọ bí wọn kó owó mọtò sí wọn dẹ títà wọn ti ta society bus kí ni mo wá fẹ ṣe níbi eléyìí kí mo fẹ ṣe mo tiẹ tó ṣe wàá gbọ program yìí lọjọ sunday mo tiẹ tó wàá ta mí kejì ifá tọbi ẹ tiẹ ń ṣe nǹkan ni kò lè mẹmẹ a ní mo nígbà tá a fi ń fọwọ́ sanwó tí late governor ajimobi ò tí ì introduce e payment my brother mo san cooperative tán lọ́jọ́ náà èèyàn kan ló tó fún mi lówó tí mo fi wọ mọ́tò wáyé ní payday ẹ wá wọn tí mo ti ń gbé bọ̀ láti 1994 kọ́ lọ́hún sáànù ojú mi rí tó lórí ọ̀rọ̀ cooperative àwọn èèyàn yóò jẹ́ kí wọ́n yọ 30,000 owó wọn wá lẹ́ lọ school board 5,000 ni eyo eda ko gbogbo ajama unko odidi past president 2 million be lowo re past president 2 million be lowo re president kan just 200,000 lo ni a ma le bu eleyan ki la fe bu eleyan si se bo nti e lowo ase gbogbo won ti gbowo won ti fowo diwo se bo won won fi di ki sa se pe to je gbe lowo odidi president eda ko do melu lowo egbe odun marun abi mefa pere le gbe yen fi ju mi lo odun marun si mefa pere le gbe yen fi ju mi lo 92 ti mo ti gba se na ni mo ti wo won ti begbe je won ti begbe nje sore yo wo le ehun so wo le won ri le won ni ati gboro le lo ile ejo ke sa won gbe lo ile ejo won ni eni ti atale fi won so wi pe plot meta pere lo mo npa re ninu acres won ra ibo ni yoku wa wa eleyan ni gbogbo owo to n lo won gba se ti won si to gbowo le emi nu si gba bo te ma 29000 ori e 829 ni gba owo mi bayi ni si fi gba won ni ko fun next of kin to ikala won eleyan awon eleyan fe je eyan gbe ni e da kun tori olohun igba ti ma ba wa e so fun mi it pains me mi si lori aisan mi de ni si lori aisan lo ko jesu owo bayi ni koko te to fi ma ngore re owo mi ni fi gbore mi ati towo ojoba ati towo won soro ogun oju mi ni ogun oju mi ni awon eyan de multi pressure lori won much mo owo mi koko so ma 900 ni awon yo gbogbo ko be ni o ko tan o ku 829 e da kun isanu mi da kun nka ti yin no ni gbe eyin no ni fara jande lasan eyin mo so fa lori owo yen to ta ti tiri mi asi mo fi ti mo fi ti mo fi fun lo ara si nte mo so fa lori e o meje so fa ma laye mi to ma teyin na

0: Alistair King Adebayo igba yemi
1: bi mi se gba to lojo na
0: ori gba ni na le ngbo eja polo oja ta ni nbi emi oro wale adegoke ariyo orebul omo askari moki ewu mi kazim adekaz ati bijesh kumar kalancheri esegoni ipolowo oja lokan

ninu aye onipojipo iwo ni temi to pe je Jesus se ma so kale na tori oke leyin ojo meji le logo ji transformation yi pada na kori tanu ye o gbe ni enti ya ma bo iso u to ma waye lojo sunday september 13 lo nu yi iyana to wa le ko papa police station to wa lori bridge wo road na loju ko jajo nku egbe egbere won ni egbere ijo olorun kaka agun mejo ale ni so wo ti bere egberun meji 2000 yen to ba ko de lowo to yen ma gba oyin ati ororun ti mo ni mo pa na tori oke lo fe awon olorun emi to nbo ni are tari ba tori se benga vi prophet suma ati bebe lo egbe 0902 520 272

is on your cousins. E je ka ma fi eleyi dagbere. Pe apade ni ale ola. Ori eto agbaletu lago mewa. On Monday. Then ama wa bi orin gbani ni jo Sunday lago meta. Nga wa mi mi ni kokon ni mo wa. Dele ade yo juro ruko temi. E gbadun eto ku Sunday.

0: bad. You have him, Bala. Oh, your turn. You go, this is a bit for me. Imagine you, Peter, or me. Oh, make him out of Connie of Fuju can and joke and one with your children. You talk about war, Latin, get him, my boy. Imagine you, Peter. Mo kan ti e fe mo tin gba won kankan to nse daada sendi adego ke yo wa ni usage yen in so kankan pa re fun mi kin ko ni se o
1: epo atepo epo ojo won pa gi
0: e ku ile omo abadan
1: omo ya kan na won sa joje
0: Olubadan of Texas smoking yin Pastor Doctor Olufemi Olayiwola omo won le oloso sin le badan Mo gaji ile afonka mu kin Oloye Saidi Akitunde Awon ni eni oku sin di atoluana Mo gaji ile Olakuleyin Owolabi mu kin Senior Advocates Oloye Ola Oluwa Owo labi ola kule yin tojo meta o awon nkan kan te ti mi tin gbo lati bi ose bi merin marun mefa nle yi lori awon magaji kan emi
1: oko adoni
0: e eni tio hale moru mi yo mura dada o wa pe lori oro le ibadan ni o Mankankan pa lu wo Mankankan pa edem si mankankan pa osugbo Sugbon le Ibadan to ni Si wala Amo ka ti kan beti mi ati won tin soro le la fefe lati bi ose kan le Ta wa wuye kan je yonu le won te pe won ti je magaji bi odun meta merin seyin Sugbon sa de ri ati won pe nkan to ru pe won ton fara pe won fe je magaji mi nu leun The personal assistant to this president Olubadan.
1: Ori oba oni lati joba.
0: Tranqui baba mi. Akamu. Aje ngbe bayi. Muri kini kan ni ri fanran lose to koja yi ta lo tan lana yi. Eyin te je on bibi ile Ibadan, eyin ni mo fe pe sa kesi. Sheri le Ibadan ki se ipinle Oyo nikan o. In ti n pe ni ipinle Oyo. Ilu Oyo wa nbe. Ogbomoso. Iseyin. Kisi. Saki. Gbogbo Barapa. Oke o. Igena lalate. Nbembe o. Eja sosi. 1999 up to date. Pele pele towo wa. Lori oro oselu le Ibadan eto re seto to je moro oselu awon sina alayo awon tayoye ladun awon ti an reru oselu nle ise inu awon na ni sina na ni awon dobu e sugbon to je moro le Ibadan ile atoko ile to igberu bale ni o magaji ni o ibu gbogbo nti ma se laafin Olubadan ori eto ni kan le ti le gbo authentic re belomi ba so ekan o ro ofe ati so ni wa be yin eyan Ibadan odulaya re mo korin kan Ibadan se pele o ine si si ejo ni le meji eja se pele o se ri awon eyan kan be nle Ibadan Mo le jomo Ibadan. Mo si le jolugbe ile Ibadan. To je wi pe Iwa ti se tin be lowo won. Ki nkan o baje, ki nkan o foju po. Tori kina wa ni, tori ati je ti won. Eja sora fun won o.

0: baba ti n be lori ite oba to feran alaafia o feran tesiwaju o fe gbogbo nkan te mo pe ni pe kinu eyan o dun ko ji daada ko sun daada ni kabiyesi igbe dani mu wa be yin o mo kan ri foran kan eh olubade gba wa o kini kan gba wa o mo feran leti awon kan kan kan se ke mo so re kan pe mo ni ile ipinle oyo esele ibadan nikan e mo gbagbe o amu gbogbo le yoruba ni amu pinle oyo ni saki oke ogun ibarapa ogbomoso awon ogbomoju ogbomoso ma fogboja awon ta jo ni pinle oyo nu bi won oba wa korin ote fun a e mo ja korin ote fun ra wa gbo beni kan ba ni e da ni ote le ibadan e mo da lohun o e mo da o o le jo lu gbe ile ibadan ti o si gbe ibadan
1: awon patapata la ja nla minu
0: awon kan wa owo abe la awon kan wa ipo sugbon gbo ba di gbodo ro so e ni ri won
1: na papa bura ni
0: e ja sora o Eja sora o Eja so se o Oselu o kojo odun merin O pe ti ti aboyin osun meson kari asike wa
1: ni expiring date enu
0: Muri nkan kan tawon eyan kan ko ni Facebook E to gba mi loju ti Funle Ibadan E wa gbo kini kan lo san yi Eni keni eyan ke eyan nile Ibadan to ba tapa tabi to tare sa apete apete olubadan apere olubadan le Ibadan on to won ni farare lo o I'm proud of myself Ibadan ni mi emi o wa teran oro le mi so an kan le ti teran lo Ibadan lu bi kunle Ibadan lu ogumola ko sowo ti mo fe ri ko sipo ti mo fe wa ti wa tori e mo so ko sorule nile Ibadan gbogbo yin ti ranse be te de Facebook te mo soro te mo soro alufansa bo ye so sori ade ni abe so se nikan bo yo wa npo ase abi o ti e si e beru Olorun e ja takula

0: Apolopo oriri ni mo ti ri katale fe nikan
1: gogo ibadan
0: kun ton wa se mangaji muktar gbadan yan ka e wa gba mi e gba mi e dakun in toju awon eyan kan ri ninu omo le ibadan bi alejo le ibadan ti se pe inu won dun pe tawon ba awon ti gba loki okun won sise aje lo sugbe ile ibadan yi lo wo awon gbe ba ba lo tan ni o tu ba o tu se won tin fi nkan se won kene kan ora le ko si se fence etan odun kan odun meji nitori pe ri o ti se fence o o se si ofo
2: ila si wa nbe
0: o ton pila o ton fence won ti se fence won ti gbe gate si mangaji mukta gbadan yan ka iru e da be won si wa wonu won si for fence won si wonu le won si taru le felomi ni le ibadan ki la mbaka gbogbo eni o do lokun tin ta fa sinu mo le ibadan eyi ta ni ibadan dide apiala lele yi e wa se n to to fun won omo ogbomoso le gbe badan
2: beni
0: ode omu gbangan olufi ilu re to e mo egba le gbe badan
2: beni
0: iru bi n bola ni ise olohun o lo le mo kilo hun lo re mu le
2: ijebu gan aye gba won ba
0: mo ni bi n bola ibo mo egba ni o ni kilo n fe lo mu le gba le ibi na ti da
2: aye gba jesa gan badan
0: kilo wa de an wa ara le won fe ise tan won gbe gate si eni kan wa lori laya nle ibadan o le nte wu ke pe eni o wu ke lo re ba mo ti tun le ita mo ti gba ixempere ma je se olu ti le ibadan baba mi e dakun e gba wa balogun le ibadan oba taju ri ajibola e gba wa
2: baba mi san
0: yo ni otun olubadan le ibadan o be di ewo wole afokore bi mo se dakun e gba wa eyin amofin eyin omo ti mo yin onugbe e ma jo ma lo bayi
2: mo jo baje o e dakun
0: mo si sonjo kan bole ole o ba ti si
2: ko mo le si
0: ti ta oni ja
2: bene
0: mo ki yan kasan
3: e kaso atokun e kaso arale oruko temi ni adefa bibi odun sunday ki to ma lo baba mo ni orin kan ti mo fe ko e gba olosheri oni

0: e se baba te ba mi gbe orin yan ki lo bi orin yan ni pe o ni ki o gbo nile o gbe alejo emi ti mo ba yin soro yi alejo ni mi ni badan olugbe badan ni mi sugbon o ibadan yi gbe wa ki lo wa gbe wa si bi bayi gege bi emi se wa gege bi emi se we mi o mi ru wa le mi eru wa ojoko e ti so nu oro gbugbu ala ni oyo sugbon ibadan yi owo ni amu ti gbugbu wa n bunu ki se o ki la wa gbe dani to mi gbe dani ni pe iba ni oruko je tawon yen ba badan je ni oruko lori oro lede yi badan bi jagunbale awon badan loni o se gbe be awon badan loni ki la wa se lese wa awon lo kakiri awon da won yen leko
1: e ti edu ona e ti
0: edu ben sa
1: mo ma rogo kini kan ma kan ibadan magbe lebu lori iro
0: beni
1: ni lodun mi ju
0: beni
1: e ja wo na eje wole bayi ta ni won pe la jagun pale
0: cheri ni ni ori oro yen
1: la grapa
0: beni ibi ta tin la awon eyan lo ye niyan cheri nkan to ko bi nipa to bi ru nkan be ni ko si pe enikan lo ni le bi e ba se itan itan ni awon eyan fe on dogun le ni ke se pe enikan ni le lati ojo lohun fa le le enikan lo gbe bayi ni itan ni won fin ni le so ki lo fa ti o fi wa di pe awon eyan wa chin won so ibadan loruko yi ni pe awon kan wa to ye pe itan kitan ni won ma n pa won wa fe jogun gogun gogun kokun
1: e jo si jogun ologun pitan pitan
0: yo pun tan so awon ma wa la awon eyan lo ye bi a se gbegbe se to fini bo si owo awon janduku yi to ni bo si owo awon ti won won ba ibadan loruko je ara awon ta ma so ni pe e mo pe oro le ta n bi opun si meji opun si meji ni pe oto ni ti joba ti e fe lu fun re ti to je acquisition fun ijoba oto le ti o pun fun ara ilu seri bi ti acquisition yen ibe ni ti oro won na won le so bi o ti waye to ba fe ra le se wa ni bi to je ti ara ilu ti o pun fun wa ti ijoba fi le fun kaluku ohun be ni lawyer ti waye ama n gba awon eyan ni imoran to ba fe gba ile abo fe se nkan kan to je moro ile awon meji se pataki sovio wonle sovio lemi ni mo ba yin soro yi bee ni loya awon meji yen se pataki agbejoro to mo nipa ise ile won se pataki
1: kini iru eran e ma farabale iru eti enikan lo bo sinu lologun eru ni isin won ti rale won fense won se si ofo won si gbeje ti si mo ka ji mo ta gbere yan ke ma gbo o won gbe gate si o eni e so ma le badan sugbe badan wu gbe lojo waju pe ko wa fi de gara e dakun eh mo n gbo yin
0: en ti ru e ba wa n gbe ke wa ji pe yo wa lo jagba ebe a to bo si ye ni la ma so fa awon eyan iru bi to ba mu e lo ru bi kan be yen a wa awon agbagba dugbo ipe ibi ibaye o
1: eni o ta fun en to jo mo badan na ni
0: be ni eni to ta fun en to mo badan na tun ni eta yen so ni awon agbagba bi awon mogaji ni adugbo kankan abi oko ni ile kankan ti o ti le won bo si awon ba le be
1: awon mogaji kan won te pe an ga jagun gbele mo ni
0: ah o wa di owo eyin baba wa o di owo eyin baba wa tori n ta ma gbugbule ta ba ti lo soko be yen ta ri ile to won wa a wa wa awon ta mo pe o ni gbongbo ni odo kabiyesi olubadan a lo bere pe se ile ta fe ra yi sa ebi to mu wa wa yi sa won na no ni se pe ebi elebi abi won fe fi rogba lowo awon fe fi rogba lowo enikan awa o se iwadi igba mi to ba ye pe le to po ni a ma se iwadi de le olubadan gbe pe bawo ni awon ebi se je so nipa ti pe ile to ba free ohun niyan to ye pe ile ti o fe ra na wa tu gbe so bi o lo wa fi lo mo boya ke se le ijoba egbe mi ye ijoba ti ni awon ile kan ton ya soto fun lilu ara won
2: ijoba
0: fe fi kole wo san
2: fe fi ko ile panapana
1: oja ti e ma wa ngba mi
0: be ni kabiyesi sa tori ijoba lo ni gbogbo le papata
1: lo ni o
2: be ni
1: lo ni
0: o ti ya awon kan soto fun lilu ti e igba mi ma wa to ye pe ijoba tun le e ti o ya soto gan o tun le de ko pe ibi gan
2: yo gba be lola tun
0: yo da fun yin sa so pe ibi gan mo ti e fe fi se reluwe fun lilu ara ilu labi ma so fawon yen pe o ni igbese to gbologbe ko to rale o le to gbologbe ngba to ba ra tan leyin igba to ti ra tan na o ni nkan to bo awon nkan to gbolo se
1: e ja wa bere bayi
0: ben so
1: igbese akoko pa fe dun le bo lo se bere
0: pa fe dun le ta ba ti ri bi to hun wa amu awon to mo nipa awon mejeji ti mo daruko si waju yen so bi o ati lawyer
1: leyin re ngo
0: amu mo lo leyin le a wa lo si bi ti ile ohun gangan wa apo kan ni coordinate je gun be mu ton ba be mu je gun be yewo ni so be general se se le ti joba leyin ti yen to n ba so mo pe green area ni pe o le lo ko si wahala nbe ko fa position o wa di ti ni ogun igun ti family bere awon ebi bo gangan gan lo ni ile yi lati ipile ri won
2: lotun ati
0: losin losin losin
1: ama re ni o sanwo lodo mo le bi to mo to di wahala bayi
0: awon kan to ma nfaru oro yen awon kan to ma nfaru yen ni pe o awon mi ma wa to ye pe boya eyin o di lo mo kan wa
1: se pe se wo ke si ngba fe
0: ti won ke si boya
1: awon ra le en so won ale to ko tun gbogun di
0: tori e lo fi je pe agbolo mu akose mo se lawyer
1: amofin
0: amofin
2: ati sofio
0: be ni tori iru e be a ti ko sile pe isomo yin kan wa nbi kan abi en kan ti wa nu gbe to ba dide gberogbe o tori gbogbo yin gbogbo yin de ti ja soju e ti ja soju e bi be ni iba je 100 ni ati bere lowo yin melo ni e ti so fun wa pe ye wa na oju bayi lo gbogbo won ni won te ka mo so pe ye won oju bayi lo ti en kan ba fi le se to omo kan tun lo de lola o
1: wala ika ti te bayi to print ko hun
0: be ni
1: ati ke yo sign bayi ewo lo wo authentic ju
0: ah e to wo authentic ju ohun na ni sign sugbon bi awon ba
1: elemi a ma pe signature hun ma ko yi ohun ko mo mi ko mo mo teke ni e ma ko ba bi mani emi emi o emi ti ma ko mo ka
0: to ba ti a ma ti awon lawyer si ma nse ni pe iru en to sign yen won wa bi won se wa eda signature mi tori ke se ona kan mo ma science yo to bi ona bi melo kan be to won fi wa jade ngba ba jade ri ma je mi so ni fun
1: iru en to ba ara le yi to face to gbege ti si to ti wa di wa la bayin le badan se leyin o nire ti abi ko fo kan mo lon lo kan
0: o nire ti tori
1: mo ni o se to
0: baba wa olubadan ka bi esi o
1: ah bi esi o
0: baba eni ti to mo atolu ni
2: ah
0: e mo pe awon igbimo kan ti wa nle tele ko to di pe baba tun de baba tun yin awon igbimo mi
1: be ni
0: to n ri si ru kan bayi
1: ari ori ni ndari ibadan lori oro le
0: be ni
1: mo tun se aye igbimo awon amofin meje bayi
0: be ni
1: amofin agba
0: ta ba re nikan to n pe tan ere mi ni se omode ni mi ta ba re nikan to n pe tan kitan awon baba yi ti saju wa ki won ti wa ti won ti mo itan iru le be yen tun ba gbe dodo awon baba o bure ti won ti lare ti won ti jo ta sare fa sare ti won da ta sare fa sare iru awon baba yen won yanju ti iru yen sugbon ta ma so fun awon elomi ti ba fe ra ile ni pe se iwadi daada ele to wa nle yi baba olubadan won yanju yen tori itan na ni won ma pa fun ru eniyan awon baba lo si wa ni idi itan baba ni pe ka lo do ijoba
1: ta ni o paru kabiyesi ntan
0: ina mo so pe awon baba
1: ami ori e ba daru
0: lo ni kabiyesi lo wa ni kabiyesi ni o yanju
1: se to se lu lo pa won abi to nu
0: abi ti ba se bo sugbon ke elomi ma tu jin si ru pe awa nlo lo putan abi lo se kini se iwadi awon iwadi to sugbon lo se ni ati koko la sile yen
1: o da tori pe magaji le akegbe nfa ede bayi ise ero bani soro wo le ni te ba ti eni lo ran lowo yin pe o da na o to mo jin si re o edakun ejo mi o
0: beni beni beni beni ni odo ti wa alawon pokulo we ti o ye pe koni ni won lara ta ye pe awa na nta to ye pe to ye pe a de ti se iwadi so en to ba fe se to ba si fe ra ni ibomi de se gbe
1: gani
0: ah pa polowo le akepa ayaba ni yen je so to fe ra le to fe ka be muguto awon number to le pe si funran lowo 081 22 37 16 80
1: ẹṣeun
0: lọ lẹ́ẹ̀kan sí baba ìdákun ẹ fún lórí ọ̀fẹ́ 081 22 37 16 80 fún àǹfààní àtàtà tí mo pen 081 22 37 16 80
1: ẹṣeun. ṣe rí etí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tó yẹ kí wọ́n gbọ́ sọ̀rọ̀ yìí ti gbọ́ sí ilé ìbàdàn pe kẹyin olu fẹnsì ilé tí ẹni ti gbé ilẹ̀ tí ẹni ti gbé géètì sí ẹni tí ẹni tó nílẹ̀ yé sọ wọn bíi ilẹ̀ ìbàdàn ó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ ìbàdàn ni ó nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ ìbàdàn ni. àwa ń dà láàmú lẹ́yìn tó ti wá tó ti mọ fẹ́ǹsì ga dókè tó ti gbé géètì sí ẹwà ni ẹ fún lẹ̀mí bomi olùbàdàn gbà wá o
3: gbogbo ọmọ ìbàdàn
1: ẹ̀yin aláṣẹ ìbàdàn gbà wá o
3: àbí ibi bá jáde.
1: àwọn tí mo rò pé ẹ ká mójútó ń lé ìbàdàn nísìnyí ó pọ̀ gan kọjá pé ká máa mójútó pé ẹyin kinní kan ṣẹlẹ̀ níbì kan ẹ kì í ṣe rí o fe je pe kini kan o nba mi le lori oro le badan bayi e je soju opo ile na kina si ni pe mo be wa lo ko olohun oba e ma binu mo se fe so aye mo be wa e ma ja foro oselu e ma fi afi bo e ma ja je oselu odun merin ni ile badan titi aya e ni pekun ni itan si ni ku bo ba tori owo to fe ri lo ni to ba mu irun waju to so ko mo ti pako be ru ojo la o hello hello hello
4: alo apeto
1: ele e ka san
4: o ti ni ala yi gadi abi e mo aba lo ya mo
1: to ka san o
4: ten aba ba wa bi ba ni ba ro ba da ati pe lodo lo
1: adupe o
4: ati pe ni o ya ti ni san le o
1: ke tan o ke tan o
4: a kan be ni ya pe
1: en benu magaji lowo lowo
4: eto ya ba wa oja ku en ba ti ko ni re ani ko yo o fi le o se to na se lo gara kan wa pe a wa ma da laamu o ti ti mu se ba wa o n ba wa o
1: ase o
4: lo re ni fun wa mo
1: ase o
4: a ya pe o
1: ase o Ibadan ni Oluyole mo wa awon fun kan lati bi ose kan tabo nle ominu si nko mi fun ojo waju wa papa julo awon odo se ri awon kan be nu ilu te pe won ti lu 80 odun 80 odun 80 odun awon yen about to go ni awa ta se se ndide le yi e se jana suru si ni kan ba fun olopa to ni ko ki bolu ko ko ni ote fun le ibadan
3: ibadan
1: o se ora se
3: ibadan
1: yo ibadan ibadan ma se lu enikan
3: ibadan
1: boya won so fun o ibadan le yoruba ni
3: ibadan
1: o ti bi kan wa le yoruba o ti bi kan wa lapa bi kan ibe le mo ile ke mo kin mo gaji owo ola oluwa owo labi ola kule yin mo kin mama ola yin ko ola jide ko ojo meta grandpa christopher latawe mo kin oloye abide mi kari mo gaji ile agbomo la olusoji lode aje nle ibadan mo kin abiola yale yale mo kin
3: oluyole
1: laji soli ola dejo mo kin mama dikiness funuke ayaderomu
3: oluyole riya
1: alaji taju ni oye omo oye wole ma foko laja bibo si oluba of texas pastor doctor femi olayiwola baba mi john ajibola oluwole oko lojo bi mo kin ojo kini osu kesan mama olubomi oluwa ni ologun eru le ibadan yo olopa mbali aziz mo gaji ile afonka oloye saida kitunde olowo tun bi ese raji saji jan de mo lawa ni boye mo ke seun ku se meto ni gaji le ja ru mo kin baba mi ju eku jo meta
3: gogo ibadan
1: ya lagbado mo kin anan ya ya mo kin alagba fe mi oro wale ola oluwa radius adebayo mo kin omo tayo sale wa mo kin

0: ma gba awon kan lale yorin ojo mejo nkan biyesi olubadan le ibadan mo pe won aba ni ababa mi n gbe to me bayi the personal assistant to the olubadan on media magaji Mokhtar bare yan ka
1: ibadan ibadan
0: wa laafin lowo lowo bayi ti won ba ba se pade won si ni eto mi gan la won gbo e se mo dupe o e ti mo pe ni gbe nkan mi lo leyin alaafia le ibadan keni kan ora le ko se fence ko gbe gate si pe mo nlo mo yeje nwa se aje lo ki n to de yes, ogun odun ki so gbon lo ton fi lo laarin bi odun kan odun kan bo so odun meji enikan o si wa bonu le ko si wa lu gate ko si wa tun le na ta ah ile yo da to leyin ipinle oko ipinle ogun awon ara ilu ebo ma de si njon ipinle oyo ipinle ibadan ile ibadan yin lo tun kan inu won ma do pe ya ta ba ti de le ibadan o ka won balẹ o ka won balẹ hello
2: hello
0: hello sir
2: okay ibadan gbe yin o
0: ase o ase o
2: ise gidi mo nse
0: se mo dupe o
2: pe mo dupe lo se ri oro se nso yi olohun fun olubadan papa wa tabi eso
0: baba baba n gbianju o won la won o fe ebo ba won lo koje won ba lu ilo koje
2: sugbon se wa
0: ki ba won karambari gan ri gba nbe
2: iwo ta ri gba be ni tori pe tara won nikan ni mo fe kun ise re mi ti mo ba ni soro yi
0: yes sir
2: cousin mi o experience kan ti won gba ile re mi ni cheri pe ba de re to gba to ta ile ni ba ko ti ni sort of ni juri ni pe omo ibo na ta
0: Hello.
2: Ti ba dupe lo te ba de re to gba je ko sise yi eni te lo sin banka ni meji meta merin nu awon pe line of awon olubadan ba
0: e ma da ko eni kankan
2: eni da ruko
0: ma da ko e fo ko e fo kan bale
2: sugbon mo dupe lo olohun olubadan da si
0: won si gba
2: ngba awon checking le ko si mi ti gba won te ko te le ri gba pada tori omo ibo ti kole sugbon won so won fun won pe se ibe
0: oda
2: lebi pe ti awon nkan yen so ohun ti mo fẹ sọ ni pe se rawon magaji awon te ni ise iko ti sawon mo so ta yin awon to loruko be se
0: oda hello sir
2: awon lo fe balu ibi olohun de ni fun won se
0: amen o
2: se pa ise gidi le ise se ri se te se olopa o le se awon re ko le se ise oniroyin
0: e ma su hello sir e ma su awon olopa na ni an na le se e ma su won ni e ma su won ni awon kan bi atobi mo se ba wi sugbon wa atobi mo se ba wi emi o bo wi abi o yo n bo wi n bo ape ile alale ile ibadan lemi o be ti o tori pe ko si n to fe gba nbe kila mo e kila mu lo abiola lo ko pele lo awulolo awulowo lo ile enu oloki adohun akintola nbe logun mo so ko lohun forun ke won ki lo n di mo ya n to ni mu lo ewo eje ma lo e ma binu o peto kejegbe awon yin wa npe peto kejegbe ni lori ofe ati gbori jo mejo logun olohun logun olohun lo njo medogun o kejegbe o bere number mi lo ni eje mi fe mo bun yin ejo titi jale ya e le mi ku kale
3: Oladilu FM 96.7

ibudo orilede wa Nigeria ile to nse po kari ajakale arun ati didena re NDC the Nigerian Center for Disease Control and Prevention ona ni o ti se akosile kan jade bayi pe o to bi egberun 5.25 akosile awon ti won ni arun nigbale meji ti cholera ni ti ibuto orilede wa Nigeria ni jaba bile bi 5 igba ile to nbe orilede wa Nigeria nibe na ni won sala yoro sita lati ni to je olusakoso agba fun ti ajo ti NDC en tin se dokita Idris Jide ona lo sise loju oro hun ti o si salaye pe adeku ona ni o ti deba arun nigba meji ti cholera lati ibere odun yi nibe na ni en to je dokita Idris na lo to salaye pe arun kan na ni o tun be sile ona ni onigagboro ati sise iga lera lera ile to je pe akosile re ti won ti kosile bayi na lo ti to bi egberun mewa niye wa salaye pe ki onikaluku to je mo ile de wa Nigeria ki won ri pe won wa ni imo toto to n ba si ti kefin yan kankan ki won tete mo lo si ile iwosan ile ti o ba nbe layika won iroyin ta agbaye lo n se ti igbo yin lati ikanni ti lagelu 96.7 Okay, gajoke ni bayi iroyin ti le okere.

0: home olutu isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri opo na meji kuti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun ni uru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe tosi iru ipeni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: e ku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa sile ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to da yato mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi orisirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma royen ko ma hun yen ko ma dami ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta won agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sa ko ba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sa ko ba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sa ko ba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan funfun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare ko ni gba iri na lowo enikan kan wa to ba mo ni pe ni ja iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri un to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasikoto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan e to lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi

0: se itoju nipa ju siru abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kankankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmeyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 090 488 688 53 090 488 688 53 Nile ise ti wa awa ki fara niyan to lupa na obe lorun kolorun fara ni wa bakan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe elumare yo je ki won ni o lenu ope ero ba ni soro te ma pe ni si ni 090 488 688 53 090 488 688 53 Alafia loju o
1: la la la la gelu FM jagaba gogoreti o

0: 106.7.
1: mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alara pe ola imo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan eje n fi ero bani soro won ta ko to di pe won pe baba wole 081 38 85 5308. Baba e ba n ki awon eyan wa nle.
2: Mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan lo gba oruko mi ni alara pe ola imo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile se dede olomokunrin aba awon ile se dede isan ara mi boya aile gbowo aile gbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe ola imo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki o mo pe telephone number wa 081 38 85 5308.
1: Ki la npe ni aile se dede olomokunrin ati pe kini ma fa
2: e se ohun olotu awon kan ti ma fa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo n se n dagba ko bo n dagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re n ba dagba sugbon bo se n dagba ti nkan omokunrin yi n se gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe o n re ohun gege bi okunrin okunrin mi teletele a ti ma se daada te pe to ba sun mobirin emeji emeta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wipe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni diko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi n toju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo obirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa ai le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won o mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikerike ara n ro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni n ro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni aisan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wipe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wipe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa gege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so fun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese ko de ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi omi ti n di omo lara nkan omokunrin re boya omi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bọọlu meji ti nbe ni abẹ nkan omokunrin re ikan ju kan lo abo di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi o ri pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye yara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti isan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abosi se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososu obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti do mo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti do mo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososu nu obirin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun suyin o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obirin mo obirin mi inu lo mo gbona ni obirin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number te le mo pe mi si 08 38 85 53 08 08 1 38 85 53 08.
1: Kini mo se okufa isan oju
2: e se on lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tinu oko ba je tan si oloju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi omo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun tin be ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokunfa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti o ni katarasi ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to ti wa logun na ti o lo abi won ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re isi lakale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
0: ilera loro
3: kara o jipepe ninu ekunrere alaafia nikan le davile se aseyori nipa afojusun e laye n lo ba oke fisa gbekale alara pe olaimo onisan mesan bo ba ke fi ilera bi airorunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irinse igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise bu ba lareda lo mu alara pe olaimo ni san mesa sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe olaimo oni san mesa ni number 1 lodge street beside amazing grace school okay ado ibadan 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
0: Lagilu FM 96.7
4: Ewe jẹ ogun wa kafe wi ati gbosi toju aiso tabi aro to le ma ba ni jalagbo ara babo loye lọlọhun firan o eni ti gbogbo eyan mo si iso ni wayara baba taju e ita ti ma seyewo gbogbo eyan mo to nse won ka to mo ru toju ta ma fun yin akire fun tale meji tete ma bo bayi o bawo lo se nse ayin orun sun egbe kori to nso ni ka ma seyo sirisiri iso apa iso ese tin fa ni so agaga won mo kuri to le tate kole ma do ni yeye lojo obirin re wa yoju si babo loye iso ni wayara iso yi lo gbeje wole si gbogbo ri kiri kiara iwo na moju to ko to da ogun le obirin taison ba lo ko ti da nkan si lagwara ki nkan alejo o ma se dede abi ka ma woju olohun fere pe yawo baba oloye iso ni wayara baba kaju e
5: o le pe baba sori number yi 08067958800 bo dada le kan si 08067958800
4: baba oloye iso

0: Shola Ade mo like love yen wo 20 to post mo la o eyin ginger mi lele erin mi kaki erin mi kaki oye de kin lo bayi kin lo mu awon couple tani couple ala kokon fun ta leyin mi nbe ko tutu awon bi fe celebrate ololufe yin kini kan te wo npo ololufe yin te fe celebrate ala leyin kini ololufe yin ti se fun yin te ti wo lati eyin wa biyo lati bi odun bi meta merin marun mefa meje mejo abogun odun le ti jo wa Prince Ogunola oni Mr. Martini we are with you me and my wife you are listening on your program Life in Ibadan wow eyan to lulufe yin claim on lulufe yin mommy really mon lulufe temi abi abi daddy le mon pe abi shaking pie Benny, Babari Midi. Welcome on Babari Midi. 09123708675. What's the name of Lord Paulina? Tani couple that I could have put a lay. Our couple to buy a cottage bar, to buy a vibe. Or the social media lati ma mu oya Mr. and Mrs. Ojoni oya Mrs. and Kinika to ba ti feel vibe won ni ale ma bere bere ga ko ma feel vibe won na ni bawo na se pade kini kan to lulufe yin se te ti o dun yin abi kini kan to se to dun mo yin noju awon couple ni mo fe fun lebun yin latowo Madam Folakemi Fadugbagbe Cotsil Lady the America Tani first couple for tale yi ta lo wa nbe hello sir
1: e ka le
0: sir
1: me ko afun mo tin ba yin soro
0: ki le pe
1: me ko afun local government
0: il me ko afun nibo ni yen wa
1: ni ogun state
0: ma mo ti gbo afun imeko mo so pe meko ogun lo wa mo tun wa gbo afun se la pelu lulufe yin lale yin ni abe dawa kai e ba ngbe fun fun kien ko gbohun ka se sound check
2: hello e kale o e ku ataro
0: sokun lo nso ra bobirin
2: obirin
0: emi mo ti do se voice yin
2: mo ti sun ni
0: e ka bo sori eto o ti da bayi ise opolo ni o voice wa jokunrin
2: obirin lo nsoro
0: e ti jo wa bayi to bi odun melo bayi 33 years ke treat voice yin yi o treat voice yin se gbo mini first stress yin e de kin fun yin lorin kan ba fun won lorin kan lale fun olorin kan egbe fun fun ololufe yin ba be fun fa won egbe fun fun ko yin hello sir
1: hello
0: on le jo wa lati 3 years ago
1: o je ri gan
0: ni ya ma ye kin fun yin ni kini kan te wa wo lati 3 years ago yen te fe fi mo riri ololufe yin
1: o gbiyanju
0: last pet ibo gangan
1: gbogbo ona
0: beni don fi gbiyanju
1: I won't try.
0: Hey, that's good.
1: Tori ni pa so nje ile, tori mi like ka jeun.
0: Eh, like unje.
1: Oh, o ma unje fun mi
0: lasiko. Okay. Larin 3 years ago yen. Kini kan ti experience kan te le gbagbe te mi le jo ni larin 3 years ago yen te le gbagbe.
1: O ti e po.
0: O po.
1: Then
0: e fun mi kan te le gbagbe larin mi jeje.
1: Odun ta pade pelu e
0: te jo pade se ranti igba yen sa
1: ranti o ah se mi
0: e ranti oye egbo ade be
1: won jo sere lo akore ni mo wa pe o asa so
0: e ko pe won pe awon ele
1: ore yen wa nkan loju pe
0: ja lo tori pe pore yen yin o pe ore ọ̀rẹ́ wa ń já lọ́jà rí
1: ohun
0: yìí ṣe tún ti gbọ́ àwọn wá dúró ń tiwọn.
1: ọ̀rẹ́ wa ń pe já lọ
0: já lọ́jà rí já lọ́jà rí
1: já ẹ̀ṣin lọ́pẹ́ wa bẹ̀.
0: ah já lọ́jà rí ewu ni ah já lọ́jà rí àti pẹ́.
1: ó ṣáà fi ayàyà ó fi dánu lóhùn tó sì fi tẹnu dánu.
0: ìyá
1: ta ṣe ṣe bí olójú eré ta di olódùjà ara wa ni.
0: tó ṣe dọ̀hún nìyẹn 3 years ago. kí lorúkọ yín sà.
1: honourable yusuf surajiji.
0: honourable yusuf ẹ jẹ́ kí n fún lórin látọ̀ prince adékunlé ẹgbádùn rìn. hello.
1: hello.
0: ẹ fa nkan yín mọ́ra níbi tẹ́ ẹ wà yẹn dádì.
1: ó ti wà lọ́dọ̀ mi.
0: ibo ni wọ́n á gbórí sí báyìí bó lẹ́yìn gbọ́wọ́ sí.
1: mo ti gbọ́wọ́ sí ní báyà.
0: yéè ẹ ti ẹ̀ ní sùúrù fún mi ọ̀nà ibo ẹ ti fast jù.
1: yóò jẹ́ bó ti ó sì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tẹ́lẹ̀ tá a ti ń dọdẹ.
0: wọ́n ti wà nbẹ̀ tẹ́ ti ń dọdẹ. bàbá mi tẹ́ ń gbádùn rìn yẹn.